0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 4.33 or 4 na sa Kabuntagon. Ito nga oras, mga kikilang, ginaan sa mga ninyo sa usas mga the best nga kape, no? Diri sa ato sa mga Yasu Halta Pharmacy, kining premium D3 coffee, mga kaigsunan. No? So gusto ba mag-kape, mga kikilang, nga stevia ang ipatamis? Good for sa itong mga kaigsunan sa mga na problema kay taas ang ilang mga sugar, mga kaigalaan po. Sa so, Kape, ang premium D3, mga kakilana. So,

0: Perfect para sab sa busy days mga kaigalan o ingon man kini ato sab nga premium D3 coffee with mangosteen, vitamin D3 mga kaigsunan. Nag-kape na mo o nagpalambo pa mo sa inyong panglawas mga kila. Asa pa mo? Marinata sa Ginamas. Yes, well, thank you for it. Ang ato sab nga premium D3 coffee mix mga kahigalaan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na maghihigala sa Kabuntagon.
3: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
4: Natakpa na ang babae nga suspek sa pagpangdugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
5: Exciting morning.
6: Klaro na kay
7: play over.
1: Exciting Pilipinas!
8: Ang proklama nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
0: Lex Non Arige Esta Bulanda. Ang balaw dili ang ipasibad ang bisan sa labing ang mga gamahanan.
1: Exciting Pilipinas! Good morning!

0: Sugo ka Bisaya ug Mindanao, higala kumusta maayong buntag. Happy Sunday mga kahigalan. So kumusta ninyong adlaw Sunday mga katroba? Sa mga suki nagigay sa XFM Cebu 8020. So good morning. Los mga nagtikaw-tikaw karong buntaga maayong adlong Domingo mga kahigalan. Tago nun niya yung mga katropa po, na? Good morning! O yan, sa mga katropa nga nagtikaw-tikaw, atong panimbaya, dihan ikan yung mga kigilan na magtumagsipi ang karoga buntagan. Sa mga buntag, good morning! Sa mga nagpaminaw na to karon sa tagsa-tagsa ka mga radio, ha? Nagpaminaw via XFM Cebu 8.3. Kumusta yung kabuntagon, mga kigilan? Good morning. Mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolog, lola, mga chikiting. So, nakaroon sila kabalayan boarding houses, mga bayag, sol, sa kamerkaduhan, mayang buntag, mga kigilaan. Good morning. O niya, sa itong mga nagpaminaw po by live audio streaming, XFM Philippines mobile apps, mga katropa. Mga kuhan po na ito, katropa na yung huwag magka-download lang, pag-download na mo. Anytime, anywhere, mga katropa, magkapamina, upod mo, ha? Live audio streaming sa XFM, mga kigilan. O niya, yes, sa mga katropa, nga, kuhan po na ito, nagbiyahe na karong mga orasa. Ayan, sa mga kigsuna, mga drivers, mga konduktor, pasahero, nga naman itong CBA. Good morning, mga kigilan. So, sa itong mga drivers, diha, mga katropa, upod, ha? So, sa mga drivers, either e-bike driver, lanok tayo sa mga Bluetooth speakers karon, ha? O guys, sa mga kining tricycle drivers, mga taxi drivers, TNBS drivers, good morning, mga kagalaan po, dahil ninyo, no? Good morning! O niya, sa itong mga nagmaniho, TNBS, mga pribadong sakyanan, mayang bunta, good morning! Happy Sunday, mga drivers, ha? Yes, mga drivers, subay traffic rules, defensive web driving, yapon, ni mag-iat, ha? First birthday ang safety, no? Ninyo, sa mga pasahero, mga kagalaan, kay samuntas mga PUB drivers, ha? Pumping lagi rin taon ta, dapat condition ta, blow baguettes. Kaya sa blow baguettes, kanang kinalasan, letter S, ha? Self plus, so dapat way garuka-duka, way hubog, way sabog sa mga drivers, ha? Sakto, aga, paminsar, while nagmaniho niya. Sa mga drivers, asa man yung destination karon. Good morning. Mayong buntag, mga drivers.
1: Exciting!
0: O niya, sa mga Facebook viewers, pwedeng makita ang CBSX FM Cebu 8.3. Either Facebook or YouTube. Sa Facebook, mga kagalaan, sa mga live inipog programs,

0: Kaya Kabalayan, pwede po nato mo, kaya na, pwede mo bisita sa ato sa official Facebook page. Search lang sa galing Facebook, XFM Cebu 88.3, mga kaigalan. Yeah, inyo nang makita niya ang mga post o niya kinipog live program sa XFM Cebu 88.3, mga kaigalan. So, sa mga naglantaw na sa ining kabuntagon, mga kaigalan po, no? At kaya gala, na? Yes, mga minsay, greetings, ipadang at lanadiris, XFM Cebu. So, una, Facebook page, mga kigla, ito itimbaya sa kinagmata. Show and Lumokso Kadungog, morning ninyo. Dia Idol Burak. Oy, good morning, Idol po. Good morning. O yeah, Ma'am Angie Remo, Sir Eric Mayga Buntaga, shout out sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Hey, good morning, ha. Di lang sa kuan po, no? Dakbayan, Sugbo, Nagpaminaw, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, all Cebu province, mga kaigalan. Ato pa rin itimbaya, ato mga katropa sa ato mga silingang probinsya. Sa probinsya sa Bohol, oy. San na nilang katropag Eric, kung ni katropag Jerry Kim Sunog-Silyo. So, kumusta mo muna? May good morning, taga probinsya sa Bohol. O, sa mga taga Bohol, dabi. So, i-comment na yung mga mensahe po, no? Kaya ito nang basahon po. So, from Mantal, or sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Si Ma'am Angie Remo. Uy, Ma'am Lorna Margarita. Good morning ni Madam. Sa'yo kayo ka nag-matal. Si Mel Lumantas. Good morning dinhi sa... good morning dinhi. Good morning dinhi sa Pilipinas siguro ni. Gubot na kayo, katrobang Eric. Gubot mo lang. Grabe na. Sa naman yung Pilipinas, in town ron, eh. Sino in town ko, mga kigilan, grabe ka daghans problema. Wapakita kagit over, mga kigilan, mahal pang gasolina. Ang Senado, 40 pun lang away dito, mga katropa. Saan man taon yung nasura. Kailan, ito nang balik-balikan, o sana itong hatagagpagtagad ron, ha? Sir Mel Lumantas. Ining Gobots, Pilipinas, nga naon sana kita, eh. Anya, Baby Fred Batisil Pusa. Good morning, Katubang Eric. Watching from Barangay Inaywan. Good morning, taga Barangay Inaywan. Good morning, good morning. Anya, Ponciano Abelia. Katubang Eric, pa-shout out ko the bis. May Bakay Tulay Minglanilla. Oy, taga Tulay Minglanilla. Good morning. Good morning. Sa taga Tulay Minglanilla. Dihan natin mga katropa. Ma'am Lorna Margarita, happy Sunday. Katubang Eric, kwapo. Maying buntag na ba? Watching back, stay safe. All is personal, XFM Nationwide. God bless us all watching and listening from Sambag Dos. Watch, kwan po di, now in Australia at 7:43 a.m. Oy, good morning mo. Diha po, ma'am.
1: Good morning!
0: Ania Hanliko Walsagaba. Good morning, Idol. Watching from South Korea. Seasonal workers. Shout out po. Ay, good morning, Nimo Dasir. Hanliko Walsagaba. Yeah, kwani. Ito mga OFWs. So, good morning, ha. Ilang sa Pilipinas nagpaminaw, mga kigla naglantaw. Asa magsuka sa gawas na nasod, ha. Asa mong planetaha ron niya nagpaminaw. Nagami ang gustong mubalik planeta. Di na kuno sila mga kaigalan sa Earth. Kay gubot kayo. Kaya gubot tayo bitaron. Kuna ni gubot na gubat sa kuan po deh. Di mag Middle East. Kaypon sa Pilipinas. Wato tayo gubat. Pero stang gubot tayo sa pag-gobyerno na to direk. Manya, Sir Ponciano Abelia, katropang Eric, gahapon sa Udto, pala to tanan balay na suno, pila to tanan ka balay. Kwanto sir, nalimot ko sa exact figures. Kara to sa kwan, ha? Balita mo sa katropang Bentals to kaya mning area. Ako ning ibalik ron na taon-taon sir, ha? Kaya yung taon, no? Bulacaw, Talisay, mga kaigalaan po. May tingklasina yung taon, ha? Sir Leo Lina Timpongko Hider. Hello also sir. Good morning sir.
1: Good morning.
0: Welcome to Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
0: And yeah, Ma'am Lorna, have a coffee na Sir Rick. Uguban katropa na to sa Bukalibutan. Santo Plus Coffee Mix. Pero premium D3 ang atong i-coffee ron. Eh, dili maghurot kong supply mga kaigalaan po.

0: kan man. Kanang hindi man magod mga katropa. Say, lalaton po sa kumbat. So, standby mga kikilan, kining kabuntago na ito ng hatagag igong pagtagay na mga issues, mga isgutanan nga may labot atong haring lungsod kay naunsan maging taon ng Pilipinas, mga katropa po rin taon. Hey, okay, pamuli ha? Hey, ako marag, kaon ba? Kanang di ka malipayon, so sa kadlaw ba? Nagubot kayo mong nasun. Ita ning nasuran. Pwede pa lang ta mo, nalagay ni Ingon Intang sa social media mga kikilan. May pa kong nagwata mo biya sa kamot sa kato ba mga invaders?
1: Ay, yeah.
0: Kuan man ta, 333 years atong pagkaulipon sa Espanya. Mga kuan ta taron, under Spanish colony. Pero sulugon ta sa kuan ta, pero wow, atakay ba ako, no?
1: Ay, yeah.
0: Kasi kanta, mas malambuon ta kung nata sa pagduma sa mga Espanyol, mga kita ta, katrupang rap-rap ron, kanta ta, may dugong baniyaga, mga kaigalan ko.
2: Nais mo'y magandaga.
0: Ay, nako. Or else, kwan, kanang, sunod ato, kwan pa man, American occupation, katrupang rap-rap.
1: Ay, yeah.
0: Sa kwanta ta ron, mga American citizen ta. Atong kwarta, pila maroon, 1 peso, niya, 60 plus, mga kaigaw, oh, ay, 1 peso. $1 is equivalent to 60 plus pesos.
1: Wow!
0: Inuwin taon ko. So, dollars on that aroon, katulang rap-rap. Waong tata magkalisod, mga kaigala.
1: Ay, yeah!
0: Taon to man, gipili man itong kagawasan. Oh, niya, kwan, nampo to'y Japanese occupation, mga kaigala.
1: Wow!
0: 1941 to 1945, mga higala. Mga, kwan na taron? Taas na tag robotic experience ka tamang rap. Senta, grabe minig ka-advance ang Japan. No? Mag-isgot tag robotics, pero marag nalabawan ron sila sa China.
1: Wow!
0: Robots sa China, maghigalan, manayaw na.
1: Ay, yeah!
0: So, Monan. Kay kita to, no? Mga Pilipino to'y nagdumaas nung naso doon. Porti, nagkayamuka. Kamuritsing, Ma'am Lorna, noon saan naman yung taon eh? Sa ato ning balik-balikan, mga kaigalan, kay isip o sa ka-concerned citizen of the Philippines. Ikaw, nga nagpaminaw ka ron. Ikaw nga naglantaw ron, concerned citizen of the Philippines, baka. Ikaw concerned ka, mag-ingon ka, ilistag pang gobyerno. Noon saan naman yung taon ning nasura. Pagkapaitan na lang yun yung taon, mga kaigalan, di lang. Kaya sa naso mga hatagag pagtagad karumbuntaga, mga kaigalan. Kining issues nga may labot atong haring lungsod. Mga current events, magitabos Pilipinas nga bisag makasubo. Pero kinahanglan mo na ito hatagag pagtagad. Kinahanglan, or kwa na ito mga kaigalan, kinahanglan ta magpakabana. Ay, kuhan man, sa kadaghanan na ito mga kaigalan, di ba takapuyos na yung naso?
1: Ay, yeah!
0: Ay, tag, kwanta, petisyonan, tas mga kaliwat, hari lang po yun, kay gubot kayong Pilipinas. Iman, panagsar man, mga kigilan. Waman kay, wala to, waman, kasaga, hari lang kita po yun sa Pilipinas. So, mag-antos yun ta, mga kigilan. Ano yung pagka, way ayos sa panggobyernos nasun. Lang, ato nang balik-balikan. Ay, nako, paita yung taon ng nasura, mga kigilan po. Kay kuha naman yung taon eh. Saan naman taron mga kigilan? Marga, layo-layo para bang 2028?
3: Wow! Exciting!
0: So, ato nga, balik-balikan mga katropa kay... Hay nako. Kailangan, saan ba? Arisa ta sa mga... Kuha sa mga kigilan? Isugutan na headlines mga kigilan? Yes, sir.

0: Okay, karon sa itong top story of the day, mga katropa. Ato ning delikatan kay... Nagwanag ni Mama O, mga kaigalaan po, da? Ang Sandigan Bayan, mga katropa. Ni basura sa kaso, kabayan ning 4-feature sa nabiling Elgatin Weld sa mga Marcoses. So niya, kining grupong August 21 movement ni Kondinar. Nipalag sa mong desisyon sa Sandigan Bayan, mga kaigala. Saan naman yung Sandigan Bayan? Pagkasandig patani. So, Moni ha, nasayod ta mga kaigalaan po. Kuna na siya, kanabang public knowledge, mga kaigala. Nga panahon sa diktatoryang Marcos, 21 katuig nga pagtungkaw, Dios Malacanang, katong amahan. Ha? Marcos Senior, mga kaigalaan, ang Pilipinas nabuto sa kuan po ni sikat to tibok kalibutan, mga kaigalan. Pero ato pagkasikat, mga katropa, ang number one na presidente puwera isgot lang ito, puwera tandok. Ang presidente, mga kaigalan, mag-isgot ang top president, no? Uy, number one na itong presidente nga nakakaw-kaw og bilyonis. $10 billion matod pa'y nakaw-kaw at i-considerar nga Elgatin Wealth, mga kahigalaan. Ilhangtod karon padayon gihapon ang pag-retrieve, no? Sa gobyerno sa Pilipinas, mga kahigalaan. Pero ang problema, ang nagtungkaw sa gobyerno ron, Marco. Ang kini pong mga bataan diha, mga kahigalaan, DOJ, DILG, mga Sandigan Bayan, mga kahigalaan, mga uban pa diha, NBI. Maning, kuhan man eh, kanabang kalyado man eh. Ay nako. Man eh, ato rin hatagag pagtagad kay kung balik pa ni, no? Sa panudlanan sa gobyerno sa Pilipinas, mga kahigalaan, ang kinipong remaining Elgatin Wealth, mga kahigalaan. Kay wap ako no katunga ning pag kuha sa kinipong pag-retrieve, no? Balik sa gobyerno sa Pilipinas, aning nakaw niya man. What? Elgatin Wealth sa mga Marcoses, mga katropa. Ato ning hatagag pagtagad, ha? Remaining kuha ni mga kigala, no? Elgatin Wealth sa mga Marcoses, mga kigala po. Dara. Kay tanaw na to. Tanaw na to ni mga kigala. Pila pa ning kwadron, ha? Elgatin Wealth sa mga Marcoses kay... dollars mangudni, mga katropa. Sa muta karo niya, kaniyan to, mga kahigalaan. 1970s, mga kahigalaan, to 1980s. Although, gamay pa ang dollars na to, pero karon tanawa, pila ng dollars. $1.60+ pesos. So, kung kining mga dolyaris, mga kahigalaan, mabalik ni panudanan sa katawhang Pilipino, mga gobyerno sa Pilipinas, kadako untag matabang in taon ni sa kinipong kuan, mga kahigalaan, ha? Kinibang budget deficit pag himo diag mga poverty alleviation programs, mga job generation measures nga programa, o mga programa untang daghangtang makalatas sa kinipong ato makigsunang nas marginalized sector ba. Pero saan naman yung taon ni, mga kaigalaan, nga paan man basura naman yung taon ni. Quits na ni. Wala tayo mahimo ni. So, balik-balikan na to, mga kaigalaan po, da, ang Elgatin Wealth, no? Unexplained wealth sa mga Marcoses, mga kaigalaan. So, kung lang ini, mga kaigalaan po, da? Di lang, ato ning palauman later on, mga kaigalaan. Ilan na may na-retrieve, no? Pila na may na-bakwi gikan sa Elgatin Wealth sa mga Marcoses. Pila pa ikuha unon. Tos! Uli na lang na. Katon pong kauwaw ba? Nag-lisura ni mga kaigalan. Ay noon, kuhan man. Na-bakwi yun, mga kaigalan. Masig mo. Usanis tumong yun ba nga? Kuhan na lang yun. Ano bang ma-quits na ba, mga kaigalan? Baruganan baya sa uban, mga kaigalaan, sa mga Marcos supporters. ang kasalanan ng ama ay di kasalanan ng anak. Ay, nako. So, ang during Marcos time, nakabata mga kaigalaan po, ha? Uy, Guinness World Records, eh. Ito magkala, ito pakpakan, mga katropa, may kaya naka-Guinness Book World of Records, kung ano ito, mga higal. May panahon ni Marcos Senior, mga kaigalaan, na ilang Pilipinas di mo kalibutan, mga katropa, for Guinness World Records. As having perpetrated the largest ever tip from the government. What? Pati asag dungugay. Naka Guinness World Record to, da? Pero largest ever tip from the government. Labing dako nga kanabang kinawatay das gobyerno, mga higala. Grabihan. Banak-banak lagi, mga kahigalaan. $10 billion. I-convert na karon sa pesos. What? Bila na mga katropa. Ang kinipong kuna ni dinhi ato ang 5 to 10 billion dollars mga kahigalaan nga kinipong estimate. So base ni mga kahigalaan sa kinipong ang kuna ni ang nag kinipong ingon ani mga kahigalaan. Asa naman to? Pahintasan, mga kaigalan. Tara. PCGG, ha? Kwan man eh, kining, kinipong, kwan po, ha? Kining good governance, mga kaigalan po. First chaired by Hubito Salonga, later said that he estimated figure $5 billion to $10 billion based on the documentary Trail Left Behind the Marcoses. In 1986, mga katropa po rin taon. Good morning, sus, paitayin taon. No? Balik lang ang tani mga kahigalan. Kinakuntang tabag sa nasun. Pero tanawa, mga kahigalan po. Unsa po ni kahanggaw po na itong ubang mga kahigsunan. Nadagi hapon sa mga Marcoses. No? Pila ka tuig, humangi palagpot ang amahan. Karon ang nagtungkaw, ang anak. Ang igsoon, taas po doon ang posisyon, taas ng inahan, mga kaigalan. Grabe as mga Pinoy, no? Kung na'y mabasol po, nga nung nagkalisod, ha? Nga nung kawatan kini ito mga opisyal, mga katropa. Gitara pong mga butante. So balik-balik ka na ito, ni. Kaya kumrag nasubo ko, da? Oh, gibasura sa Sandigan Bayan. Ang kaso mga kailan aron i-forfeit, no? Ang nabiling ill-gotten wealth batok sa mga Marcoses. So, kuhan ba? Mga kurakot, kuhan na ni? Kana bang sa mga nangurakot ron, malita, kuhan po ba? Mga kaigalan, kana ba flood control controversy issue nga din, minalita pong kwartang gikaw-gaw? Kuhanin nila, murabag relief, mga kaigalan. Ay, nang kuhanin nila, mga kaigalan, kanang sign of progress. Ako, mangawat ka niya, mga kaigalan. Samutag, dako kang kandidat, mga katropa. What? Gawas nga di ka mapriso, imbisigaran ka, mga kaigalan, ra. Ang imong kinawat, posibleng ipauli. Laka ito mag-ingon ni, kuhan po ba, ang ato sab nga Ombudsman Jesus Boying Rimulya ba? Na kwalang ko no, kana bang ipauli lang. Wala yung kaso. Piha na maro sa... Yeah, kung yun na ni, hindi ganyan mo iuli. So ang Sandigan Bayan, kwalang na, kana bang ibasura naman pong kaso. Ngayon sila nga, iporpit ng yaman ni kana barong... kwan, kining PBBM. Mahingo raman sa Sandigan Bayan, mga kala, basura raman ng forfeiture sa nabiling ill-gotten wealth. Paitang na sura, mga katropa. Kailangan, ato lang balik-balikan kay, balik na, mahingon mo, alam na ba, tagig pagtagad ka ito panginig, kailangan naman na. Oy, kwarta ni Nato. Although, marag mo pata katampo ni Katropang Rap-Rap kay Marcos time ni atong mga amahan. Atong mga apuhan nakatampo aning kwartahan nga gikaw-kaw matod pa sa mga Marcoses mga kagalan. Kining ill-gotten wealth nila. Boys in town is to mga lulog-lula. mga ginikanan mga katropa. Oh, kato mga taon nag mga 1970s, 1960s. Kanang nakabuhis na yung taon, mga kaigalaan po din taon. Balagi ni, okay ngon mo, alam tayo labot sa matag nas new generation. Uy, kining tungod aning mga gikaw-kaw nga El Gatinwell, nagkabuli-buli ang nasod. Ilang, balik-balikan na to ni. Mga kaigalaan po, nagkabuli-buli atong nasod, nalubong tas utang maghilang, nga wak na kita kabangon, hangtod karo mga panahuna. Diin, matod pa ang atong mga anak katropang rap-rap. Ang atong mga apo katropang rap-rap. Pagi ka apo katropang rap-rap. Ako, apa ako ka apo. Pero matod pa, kining atong mga apo, mag-suffer na aning utanga mga kahigalaan ng taon. Magbayad na sila ani mga kahigalaan. Wap aga ni nataw na pa sa itlog mga kahigalaan. Taon atong mga anak ba ka? Katropang rap-rap, mga kahigalaan, no? Ang atong mga apo, na sila'y, kung doon ay salang panulundon, katong mga rap-rap. Sa Pilipinas, napong kunoy, utang panulundon. At ng mga anak, apo, kapagay na tao, utanga na mga kaigalan. Kaya sa kadakoron sa itong utang, 18 trillion pesos, almost 19 trillion na mga kaigalan. Saan ko na pagbayad? So ato mga apo, anak, magsige pagbayad. Kaya matagto, doon na may igahin ang gobyernong 40 taon, mga kaigalan. Gahing pundo para ibayad sa atong mga utang domestic and international. Doon naman tayo mga utang sa mga international financial institution, World Bank, mga International Monetary Fund, ng utang bagata sa kanama. Jaika, yun na. So, layo pa ng mga domestic na itong mga utang. So, atong mga anak, apo, puhon, mga kaigalaan, magsige pa yung tawag bayad. Onya, na El Gatinwell. Inawat na magilan nga klaro kayong kwartas katauhan. Iporpitra ang kaso in town mga or kanabang ibasura rin sa Sandigan Bayan mga kahigalan. Pag din naging takasanding ni Sandigan Bayan mga kahigalan. Di lang balik-balikan na to ni mga katropa. Eh makasubo no? Itas Pilipinas, daghang kay mga kawatan. Daghang kay mga kurakot. Imong negosyo ang public office nga. Supposedly, public office is a public trust, mga katropa. Ito. Ay, nako, Sir CML Fernandez. Good morning, katropa Erika. Listening, Lausa Family Dres, Mikey Ot, City of Liberty. Buntag niyo da, sir. Doon di maya itong kabuntago. Ay, lalaban lang ta. Ampo lang ta nga, kinihan itong mga buaya. Nga nas, crocodile farm, matod pang congressman. Uy, di na di congressman. Imiaw, miaw. Punta ba ka na bang ay, kuwan na, no? Mabot unya ang mga kanang doomsday para nila mga mabot lang unta as soon as time possible. Ang kanabang time of kining punishment. Ay, masilutan na ning mga kawatan nato ng opisyal sa gobyerno. O mabalik na nga ang gobyerno nato ang magduma diha kahadlukan mga katropa. Aray ba itong panahon ni Tatay Digo nga basta kurakot ka, may bawal lang ka, tang-tang. Ang tao, mahadlok mo yung krimen, eh kay bawal siya nga, the law may be harsh, but still the law, mga kaigalan. Oya, sometimes because bahin mga kaigalan. Arita sa lain busab natong hisgutanan mga igalan. Arita sa tong lokalidad kay standby mga kaigalan, no? Na ay oy si Cebu City Mayor Nestor Archibald mga kaigalan. Oh, nagpakita bang ni sa business leaders kabay sa problema sa basura kakuwang sa tubig. Grabe haron sa dakbayan sa Sugbo kato pang rap-rap. Duha pa gani mayo. Duha pa gani mayo, ha? Pero nagkabuli-buli. Oh, nagkabuli-buli. Mag-isgotag kini pong problema sa basura. Palagi, mayor ka nang swiding-swiding ni mo daw. Saan mo na ni mo? Oh, sigir ka galing diag basura. Waste to energy facility tanyor. Nyor, nyor, nyor. Lang iiko kay magbungol-bungol man itong mayo. Waste to energy facility. Napay return of investment nyo. Nung anong wa pa mangyoy na. Nganong kuan man, ah? Ako'y mayor mga kigilan, pero saan sa ning atong kasamtangang mayor? Pangbuntag raman eh. Pagkagabi, di naman siya kalihok mga kigilan. Ang mayor po sa gabi, nga, matod pa, makatagi, tinood ko ng mayor, magyog ko noy, kanabang ugat sa tanan. No? Panggabi raman siya makalihok kay Adlaw Vice Mayor siya. Ning nagkalisod, nagkabuli-buli, siguro nagbayan sugbo. Napay panudlan na sa nagbayan sugbo. Emot, naunsa na ni mga kaigalan. Oh, napay mga Gio, nga ang tungkaro, matod pa, wapagi ng taon swildo eh. Papaitay. Sigig trabaho di ang mga ilaw, wapagi po swildo. At ang mga kapulisan ng taon, nagpangita, asan man yun? Na June, naman lang, wap, amantay, alawan. Naunsa naman na, nyo. Balik-balikan na to ni mga kaigalan po. Kay ako personally, ako registered voter among yung Dakbayan Sugbo. My heart belongs to the city among yun mga kaigalan. Kay kwa naman to, since kalis na naman ko din sa syudad. Baka subuhin yung nani nga kuhan po mga panghitabo. In terms sa basura, sikin sa may siglabay diya sa kinipong binali ulan fin. Ang di taga syudad sa Sugbo. Taga Kwanpon, Cebu City resident, ang city government sa Cebu, di malang ka labay di agdali-dali mga kaigalan. O ato mo labay sa kinipong aluginsan, orteng layo unya ang cost mga kaigalaan in town po sa paglabay in town dito, orteng dakua mga kaigalaan, layo atong aluginsan. Ingon ani ka Kwanpon in town, way ayo in town pang dumaan na to ron. Kini ka kuang subik, although masabot-sabot ang gamay ni mga kigilaan kay maro, init-init maro panahon na mga kigilaan po. Da? O niya, sunbase, duga na tumalita. Commercial sa taas, ato pagbalik, duga mga hisgotanan mga kigilaan. Ubay-ubay tag hisgotanan ro mga kigilaan. Balik-balikan na ito si Senator Erwin Tolpo. Mga kigilaan, the law bender. Ay, naunsa naman eh. Iyang bahad ba mga kigilan? Hiring-hiring niya mo na. Kigilan, balik-balikan na ito ron. Asang palutson, mga importante kailan ito kapahinom do, mga kahigalaan. Oras sa XMM Cebu Philippines Saturday Time, mga katropa, alas 5 City na sa Kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwaya na ako kung saka ni Kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog, na naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: ako si Dracula.
6: Ano yung si Dracula ka?
2: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsob po na ko yung mong dugo.
6: Sige, sumayang supsob kay... Supsob

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil. System Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sist the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sist the Pain.
0: Sist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sist the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhom Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhom Plus Gold Coffee Mix.
0: Santhom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Pilipinas. Our time alas 5:14 na sa Kabuntagon. Kinatong oras.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Exciting Pilipinas. Good morning.
2: Aga, balik sa ito. Pagmanubas ang tulumanon, inyong tulumanon. Ang exciting Pilipinas Sunday edition. Ang tulumanubas kalagat sa kanyang anchorman, katropa, aga Erica Amaro. No? Kanya, arita sa mga issues, gutanan, mga katropa po. Aban sa di pa, aris sa taning nakigisan nga video niya katropang rap-rap. Kanibang, kanyang laking mangingilad. Kanyang nai-reward, 5,000 kapesos mga kikilan. May kwarta di aron.
5: Wow!
2: Pinsa city pa man noon mga kikilan. Adrawn! So, basig na kailan mo ning tawhan na, mga kigilan. Chubby boy. Nagsulob og kining, sabi ni, color blue-green ba ni yung kaning cow, o niya naka-puti nga t-shirt, niya naka-backpack o color ito, mga kigilaan. Nag tumbler nga with purple and kwanpod, ha? Combination mga kaigilan po. Onya ang tirada aning laki ha mga katropa. Kada bang mangilan ni siya pinagi pod sa pagkuha sa kinipong kwan ha. Pagsuot kunuhay sa mga tindiro-tindira di mga kaigilan niya ingnon din niya nga kaila sa amo mga kaigilan po na niya kuha na sa kinipong pagsalig sa tindiro-tindira mga kaigilan ingnon din niya nga gisugo siya mga kailan, iyang kwaon ang kining abang. Abang sa stall ba? Abang sa kining kwanda, pwesto mga kailan. Advance nga ka. Napaihatag nga kanang muraog kanang computation. Sig na kailaman eh. 5,000 ang kwan eh. 5,000 pesos ang reward ni. Tagadakbayan sugbo, no? Itagay niya, dakpanin niyo. Sama ni CCTV mga kailan, ha? Sayang pagpangilad so sa kining mamaligay og 40 taon niya kanang refreshment mga kaigilan. Gibiktima niya si Mera Flor Gakayan mga kaigilan. Kini the pitch may Guadalupe area po na. Yeah, base po pag post si Mama Mera Flor Gakayan. Nana po'y daghan di ang nabiktima ng tawhana. At to po ni katugin na picture. Laundry shop man to, mga katropa. Daghan ng, ay mo tawag, gabihan yung mga ngilad rin. Grabe naman ko kay, di naman ko Duterte. Duterte pa to, madlock na yung mga ngilad. Pero magkaroon ko na may pa, kahadlock. Oh. Sige, pangutan ako na, asa di ate ni mo? Kuha lagi siya nun. Nagsabot na may kanang akong kuha ng abang.
5: Wow!
2: Ika, kini pong tindira, mayingon sa, kuan, nagsabot na day mo, okay. Sumoto, gihatag in town, 4-5 ang sakiyo aning tuhana, aning tindahana, mga katropa, dito may tubangan dapit sa, kuan, Guadalupe Church, Cebu City, ha. Pero, money, may lagdadak pa na rin ang tuhana, mga kigilaan po, da. Sa mga, ako makitaan ko ni, di lang, nanama ko yung picture, ni, makitaan din ko na magka-5,000 dahil, mga kigilaan po. So, kinsay na kailan eh, Colin, tawag mo sa Guadalupe Police Station, mga kigilan, or di ba ka-message mo, Mera Flor Gakayan mo, ito ni latest ang gibiktima, or sa nag-post lang, mga kigilan, pero kani, modus naman gini, amping in town mo ni. Ay, karo mga panahonan, naghanag yung mga mangingilan in town yun, no? Kana bang, mailan pa tas yung gobyerno, matay mga, ayunan yung mga tao, mga kigilan, maagin in town, no? Logi, kintang 31 million, mga kigilan. Balikan na ito, nani. Eh, malayin pa man ng ilang tawhana, mga katropa po. Nya arita mga gamay atong oras eh. Tabok lang siguro talit sa mga kaigalan po sa atong isyo hisgutanan nga may labot atong haring lungsod. Nya init parang sinado mga kaigalan. At ko ta sa kwan pod, kining national scene, kumbaga mga katropa pod. Ha? Atong dalikyata ni mga kaigalan pod. Kay ang latest ron mga kaigalan, nakagisend ha dong, no? Si kinilaging tungod sa pagka kinipong pagtestimonya na yun. No? Kay una to si Orly Gutesa raman sa 18 Marines mga kaigalan pod. Or 18 siguro to si Gutesa pod. No? Kaya karon ang 18 Marines, nakakuhan magyan. Sige, babagbabagan lang John Bikrim Mulyam. Di pa sublong dito Senado. Ingon nga, gipa work from home ang mga empleyado Senado, mga kigalan. So, nakakuhan yun eh. Nakahimo yung hearing. Ha? Ang Senate Blue Ribbon Committee, mga kigalan. Nga mo itong ang mga Marines, itugaan yun eh. Itugaan yun din. Usas mga, ang kuhan na ron, target lang nato mga katropa, si Senator Erwin Tulpo. Siya may iningon nga iya ko nun yung ipapriso lagi ng mga senador. Kaubara po niya mga kaigalan. Oo. Sa mga taging naasa kinipong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Senate President pa ba ni siya ron mga kaigalan? Pero niingon pong opposition. Di naman ko nun siya Senate President. Pulihan naman siya mga higala po. Na? Rumawa lagi ni. Ano ko nung kwandong paliwag cross video ni Senator Erwin Tulpo. Ningon sa ngab hiring-hiring niya mo diya priso gyud mo priso mo so ato din panungog yung mga kigla niya atong kanon ba kana bang siren po ato nga kana bang i-connect sa mga issues karon di maganahan si Senator Erwin Tulpo ani ang napanis media mga kilam idol kay mga kigla po kiling titri saludo kay ko ni mga kigla. Nando din naman mga kaigla, halos di naman mo tingo. Ayaw! Naman, silent committee. Kailangan ko, paliwag lang ko play na. Katapang rap-rap, ha? Ngayon di ba siya gusto?
1: Na maghihiring-hiring yan kayo dyan. At I will have you arrested.
2: Ah, arrested
1: yan? I promise. Yun. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up.
2: Oh, kaysa may ang giminin eh.
1: Italagang papahuli.
2: Senator Alan Peter Cayetano, ano nila yun?
1: Bibiting kita, kukulyuhang kita, palalayasin kita dyan sa Florida.
2: Si Kuanoy, kanhiya General
1: Tulo. Because I am the legitimate.
2: Kakalag ka rin.
1: Hindi ko papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. I promise.
2: Mani mga kikilan, kadungog mo ito, kadungog mo mga kikilan. Mani, pamahayag usab ni Senator Erwin Tulpo, kinsa ang madla mga kigla, no? Sa mga kinibang madlang people. Pagdag yun yung taon niya, saludo ang takay niya kanina at mga kigla. Palagi na, grabe man yung mubatiko sa radio. Yung mga kaubaron sa kining mga senador niya mga kigla, kining sa ilang black, 14 niyang saway kanina ito. O, 14 niyang, kuhan ka, no? Kaning si, iya pang isaway sila si, kuhan ba, kining si ning Risa Ontivero ang isaway kay kana kanong iuli na lang inyo kasi inyong kawatala niya karon na ay Senate Blue Ribbon Committee mo imbisigar unta mga kahigalaan sa grabbing multi-billion pesos no? Malihog na ako play dong
5: sige nga Senador Ontivero sagutin mo nga ma'am bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isyo.
2: Mahilom naman po karon. Wait.
5: Ikaw ang tanungin ko. Nasaan na yung 1,760,000,000 na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal? Noong 2015, nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Ma'am, quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ay, hindi naman po pwede. Sige nga, Senador.
2: Mauna, mga kikilaan pa rin. Mauna yung pamahayag niya. Mauna yung banat niya si mga kaubanan ron. Nakaroon, iyan na pong giday. Malag yung gawin. May panag-radio na lang ka. Pabilin pa yung kredibilidad. Karoon, di naman. Gitudlo man niya sa Marines, dong. Di ba? Nato eh, kung ano, video niya nga. Gitudlo niya sa Marines. Nakatod may pila po kamalita. Atos balay ni Senator Erwin Tulpo.
6: Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
7: Pwede yung
2: paki-tipagi po ninyo. Hatol po may babae po.
6: Unang dumating po yung VIP.
7: Sino po yung VIP?
6: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor.
7: Tony Baligod, may nagsasalita sa kasama mo, narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina, na hindi mo na natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
8: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae.
2: Ah, grabe yung babae.
8: Pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip.
2: Ah.
8: Then, maiwan yung napili niya.
2: Ah, grabe.
8: And it did not happen once. It did not happen twice.
2: Sana, oh, sana.
8: Sa Maydas, minsan sa Shangri-La. Sinabi rin po pati pangalan, no?
7: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
8: Opo.
7: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan?
8: Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid.
7: Nung
8: babae.
7: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
8: Dalawang beses po.
7: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
2: Ah, grabihan, no? Lima kababay, pilian.
8: Ang dadalin po.
7: Namimili muna siya.
8: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas
7: sino?
8: Na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
2: Ala! Mahibawaan gina eh. Pero kung
7: ikwento na lang nung marino. Yung siguro, kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patuloy. Ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
6: Your Honor, ako po yung naka-experience doon.
2: Ala, Darawin!
6: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
7: Sino po yung VIP?
6: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor.
2: Ala, kawin!
6: Dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa presidente.
7: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa. Lima. Dalawa lang pala.
6: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
2: So minimum duha, lima maximum.
7: Ayun sa kanila, maraming beses. Saan lugar?
6: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
2: Oh, okay na dong. Kaya, kanis pambabae lang ni. Parang, kung ano ni, epekto ni sa, sabaka, blood control. Pera ng blood control, mga kigala. Sabi, ano, ikaw, broadcaster ka. Broadcaster lang katong mga rap-rap. Di siguro yun na, no? Mili kang mga taglima kababae. So, di ano ning mambabatas na. Kini pong Erwin, Senador Erwin Tulfo, mga kigalan. Maraga, nakakuan magiging ano? Atun pala, hatdan magiging malita, mga kigalan po. Modeling, feel na ako po, no? Maraga, nagyay, kuan na ni? Kana bang, tawag aning something, aning mga kigalan. Gani, mismo yung video, dato'y video din. Kato pa si Ben Tulfo magkilagi blind item, man yan noning iaigsoon mga kigalan. Blind item, pero klaro naman. No? Okay, pamilya man ko no, mga kigalan po. No? Dato din, kato pa kang Ben Tulfo nga yung kwan mga kigalan, yung blind item ni yung para niya pamilya ko no, mga kigalan po. Kita ka ito. Sunod. Ina lang ko, ipli lang.
9: Tulfo ba nga mo? Tigyo LFO.
2: Oh.
9: Hindi kami pare-pareho.
2: Na.
10: Kapag nagkasala at nagkamaling isa sa amin, upakan nyo. Pero huwag nyo kaming lahatin. Ang kapalpakan ng isa sa amin hindi pwedeng maging kapalpakan ng lahat. Matagal na ako nananahimik, buisit na rin ako.
2: Buisit siyakin sa kanin.
10: Maraming issue ngayon sa apelido namin. Apelido lang namin yan. Uulitin ko, kapalpakan at kasalanan ng isa hindi pwedeng lahatin. Abangan nyo, mamaya, sa YouTube channel namin.
2: Kailangan ko na kay... Wala gina, no? Usas mga concern aning Erwin Tulpo, mga kailangan, bugnaw yung kaya ni siya sa inipong mga issues karon. Kaning kwanong ay, kaning marag isalig na lang ang flood control ngadto sa DPWH. Hindi siya ganahan mo investigar ba? Hindi yung kaganahan. Siya nga, sa muntang karong siya ay Senate Blue Ribbon Committee Chair naman ko, no, mga kailangan. Kwanong, nasa kaning babaw, kaganina, katunto si Erwin Tulpo nga nagbanta. Kaning nasa babaw, wag nating pakialaman ang flood control na yan. Ito, DPWH, mga kigilaan po. Ngao di ay, mga kigilaan po, da? Ay, matod pa, mga kigilaan nga, nakapaldom sa gyo ko, no? Ang, ining senador, mga kigilaan po, da? Sumuning, kwani, atuloy hatagag pagtagad. Sa mga tagad, ugma po, crucial kay adlong Lunes, na sundan natong investigation. Ang sa paminaw si...
11: Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, i-donate nyo na lahat sa DPWH. Anong kinalaman ng senador kongresista?

mga kaigalaan, no? AXIS mga kaigalaan po, da? Ato ning kuan po, da? Mag anti-counter terrorism ba ning kuan mga kaigalaan, no? Adara mga kaigalaan po. Ato ning para dinta masayop gud sa anti-crime day, anti-crime and terrorism community involvement and support. Unya grabe budget mga city punto 3 billion mga kaigalaan. Pagka kuan pa niya, pagka kongresista, mga katropa po. So mga ning mga sigurong marabag si adara ikaduha day no ang top 10 party list 2025 DPWH sa location mga yaya anti-crime anti-crime and terrorism community involvement and support. Anong magisgotag budget sa DPWH sa location naman ni siya mga kahigala. Ang una tingong party list ay bawat kay kuan man ni kana bang asawa man ni house kani house speaker no ang nago aning tingong party list yada Marie Romualdez so 8.72 billion. Ya ikadua AXIS Erwin Tulpo 7.3 billion. So mga ni mga kaigla at ngan crucial kay ni ugma sa atong gingon sanahan kay tanaw na to tarungon ba ginig imbestigar mga higala wa bay whitewash nga mahitabo wa bay kana bang pagmugna-mugna istorya mga kaigla inud-on ba gid niya kahanga panahon gyud ang 18 Marines mga kaigla kay at the very first place kuhad man siya marabag kung napay ni buto nga bomba mga kaigla igo naman siyang daan. Man kag city punto 3 million ka pesos nga para kwan po da DPWH allocations mga kaigal sa kaning kwan de anti-crime and terrorism community involvement and support nagrapo ni siya build program. Napo ni siya kwan de massive infrastructure project. So mga ni nga kwan gina lupigan pag gina si Elizalde ko ni kwan ha Erwin Tulpo, no? Kay ako Bicol party list kang kuan man kani kuan man ni siya kaning kani gitungkaw man ni Elizalde Dodi ko no 6.81 billion ra gud pero AXIS mga kaigalan kopi 7.3 billion mga kaigalan. So mga ni nga kani adto pa hilom yung kayo si Erwin Tulpo magisgotag kana baga kining blood control controversy anomaly mga kaigalan multi-billion nga scandal magisgotag DPWH projects mga kaigalan infra project niya mingon lang siya nga ay na inyong hilabti ang kanang kuan po blood control mess. Oh, leave it to the DPWH sila pa imbisigahan. Oh, o niya makasali ka ta mga kaigalan nga siya naman ini angkor ron nga Senate Blue Ribbon Committee Chair. Maka salig hata na whitewash, patas ang imbestigasyon, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, panics katotohanan mga kaigalaan. At the very first place, controversial man kayo siya. Diyang kongresista pa siya mga katropa. Top 2 man siya sa mga top 10 party list sa pinakadako o DPWH allocation. Muna nga nakapaldo gina. Duha nga tos lima kababay. Ilian pa mga kaigalaan. So muna nga kwan eh. Kwan, obserbara na to ugma. Kinamang ko ng hearing mga kaigalaan po. So tanaw na to og kwan, ato yigi kwan po dia ang katopong team nila ni Senator Pia Cayetano. Ilang Senator Dante Marcoleta. Nanam to sila list mga kaigalaan din. Usas mga naas listahan nila kining kwan 18 Marines po no. So talaw na to mga katropa po ug katong nasunod ba? Nasunod ba ning kinsay angay nga ipatawag dia sa Senate Blue Ribbon Committee? Nya mo lagi na skadugay mga halos usa ka tuig po nga nagpakahilom kung wa mo take over ang makadali ang kwan po da block ni Senator Alan Peter Cayetano. Dili ni ma-utingkay og balik. Dili ma-bulgar sa mga 18 Marines ang grabe ganyan kapaldo ng mga...

0: O karong nakatingog na pagbalik ang 18 Marines, tanaw na to kay kan na bagi video mga kaigla. Kay kini mga 18 Marines, sila may tig kan bida deliverance malita mga higala. Doon na sila first hand information, insay lagi pang deliverance malita. Na doon ay sud nga basura nga basura pala na plato a kwarta gid niya. Nato video dela, kanto bang nagisod sa kan ba ni chopper? O kanan plano ba gisudlan na ni? Oh, dara. Oh, gibidyuhan mo gina mga kigilan. Chopper ni Nisaldi ko. Mga kigilan po, no? Oh, kinim sila tig-deliver mga kigilan matod ba? Oh, dara o. Oh. Asus, nabihan milag natay. Usahan ni katupang rapa. Unos, kwarta. Oh, gihap nila. Oh, pila kamalita mga kigilan. Oh, gihap. Wala, giso, no? Chopper ni Saldi ko mga katropa. Oh, gipang, oh, gikan chopper, gibutang sa mga sakyanan, sa mga kinsa ka tong sakyanan na mga kinsa. So, wala mo din magkaliso ng Pilipinas. Wala mo din yung kwarta diha, oh. Oh, sus, grabiha yung tao na ning, kukana, imagine na mga kila. Presix, mga nagpaminaw ron, dagko nga mga malita. Oh, kana bang mga oversized nga malita, mga kigalaan nga traveling bag ba? Oh, ha, grabiha niya. Kana, imagine. Puno sa kwarta, katropang rap-rap. Grabiha naman yun. Pila kamalita, no? Oo. Oh, gikan sa kinipong chopper ni Kwanpod, Saldi ko. Gipang hatod, gipang sakay o mga sakyanan, mga kigalan. Gipang deliver sa mga balay, sa mga giabutan, aning maong mga nakapaldog yun sa kinipong flood control project, mga higala. Iyan kinamatay. So, hopefully, ha? Hopefully, ugmang adlawang Lunes, mga kahigalan. Naman ko na'y himuon ang kinipong Senate Blue Ribbon Committee, mga kahigalan, under Senator Erwin nga Kwanpod. Kining investigasyon. So, tanaw na to, mga katropa, og magkoanalyze lang, tabi-tabi, raguhinong lang. Tanaw na to, pero mag-in-depth bagyan ang investigasyon, mga higala. Kaya bag yung with sense of compassion, malasakit nga to sa katawang Pilipino ang ilang investigasyon. O pagpanggukod lang sa kontras politika o paghimo og mugnang istorya para manghinaw sila. No. Makahinaw sila mga kaigsuna. Imagine na, no? Grabing kinamatay. Oh, makingon mo. Sige lang, katropang Eric. Ilaha mo ng kwarta. Sila, tuwa po niyo. Buhis sa katawang Pilipino. Kanina, punta pa ni sa mga programa, proyekto diya para makaayo sa itong kinabag-an. General welfare, katawang Pilipino. Daghang nabulahan. Pero tama ni mga kwarta. Billions of pesos, mga kaigalaan. Ipangkaw-kaw ani nila by flood control issue anomaly. Yano ra kayong gipangawat ang kwarta sa katawang Pilipino. Anya, kuan na ni, na, mailahan na ni. butang na ni sila mga assets, mga kaigalan. Or, money nga, yano kay sila. Sabi tong anak ni Senator Rapi ba to, mga kaigalan? Pagbago ni Senator Erwin. Kabiha mo da gasto, mga kaigalan. Mauna yun sila, no? Di sila maanugnan nga mo gastos kwartas hangin. La dire minilyon ang binayaran so sa lang kagabi dito sa kining bar sa gawas sa nasod kanya kung makakuhag babay allegedly mga kahigalaan liman kag lima ka babay pilian ya tagang team sa mga marriage nya lagi na mga kahigalaan po no? Murag maogi na silang kanabang duguwa kay si Senator Erwin Tulp Rapi Tulpo po. Bantay mo atong biba kwan po? Biba hot kini bang kwan ba to? Biba hot girls ba? Kini bang sexy kini bang adult filmmaker mga kegel kwan pa lang kini bang tip pa lang kuno paldo na mga kegel man kag mo tip og 300,000 mga katropa yano ra kayo why pag walang atubili ba? Why pagduha-duha mga kila? Kay kung 300,000 tip pa lang na, grabe na gini mo kadato. Grabe na gini mo kadaghag kwarta. Pinalita na gini mong kwarta mga kila nga maproblema ka on saan paggasto na. Inaan na nga kwarta po tinagana, minalita. Sus grabihan naman yung taon ng mga kailan. Ano sa taon na nila? Muna nga, yano ra kayo mo gastog babay? Kahilayan diha mga kailan? Kay, kwan man, kana bang, di man, marap, pinaspasan mo yung kwarta ha? Oh, di man yung nila hinaguan. Kay, kita pitaw, katulang rap-rap, kamo diha. Oh, kana bang hinaguan yung kwarta mga kailan? Ganahan mo masigil gastog. Wow! Ginahan mo diya mga kailan nga kada bang yano rang gasto. Pwede bang lisura yung papangitag kwarta? Mga kailan, ha? Kita ako ganyan. Ano, sumahan ako ito. Atras na akong buhok mga kailan. Grabe ka stress. Mangitag kwarta para ito i-provide sa pamilya. Pero sila, yanuhar mo da gastos kwarta. Mga kailan po, no? Hindi man ilahang kwarta, mga kailan. Exciting! So, morning, ha? Hopefully, mga kahigalaan po, da, kay, niya, ako ang, kato lagi, nindot mapadayo, no? Kato pa mga 18 Marines, nindot man to, with gone man, good. Nakanindot sa ilang presentation, naa sila yung mga videos, mga,
1: what?
0: Na, dili lang mere, kanabang storytelling, diha. Dili lang mere, kwan diha, kanabang story-story, kani sila, nagid sila, matod pa, personal experience, maghatod sa mga malita, mga kigalan. Kanya, kanang picturean man gini nila. Videohan man gini nila sa mga matag transaksyon. Boss, okay na dili, tanawa ko.
1: Ayaw!
0: Oo. Kanya, akong kuhan po, da? Panghinaot, no? Tungod aning kainit ngayon siyo. Ato yung pinawagan, bis, saldi ko! Go! Go! Bakit ito yung livestream, ba? Balik na po dunia, mga kigalaan po, no? Oh, yan ay balik na. Bitaw, ako na yung chopper. Ako yung nagpa... Ako ano na? Ako yung nagpa-deliver, ana. Okay, although, giingo naman to niya, kaniya to mga kahigalaan, na di siya mastermind, sila si kinipong Martin Romualdez o si PBBM, mga katropa. Niya, kining kuha na po, kining mga sila si... kining mga ipasangilang senador, marabag nakinabang lang sa maong multi-billion po. Dagko po sila na kuha. Pero ang katong mga mastermind, mo kito'y mas ni Paldo ba yun? Mas grabe kito'y lahat mga kailan po. Pero, ano ha? Kaning billions, di man po ni anong kinipong, di man ni sinsiyo lang. Sa mga inaota, mga katropa, ha? Kay karong kuha na raba, administrasyon na in town, pwera gaba. Tanawa mga kailan po. Naikinawatay diya mga kailan. Impeachment may gisulbat.
1: What?
0: Nya tanawa lang ang mga sangay sa ahensya sa gobyerno. Wala naman tagnana sa kwarano eh, no? Ano bang martial law ba? Gigamit ang mga sangay sa gobyerno diha para ipito ning mga gusto untang i-bulgar ang kining anomalya diha mga kaigalan. Tanaw na to ni hatring hatagag pagtagad. May kamay lang po na itong oras. Balik-balikan lang to ni. Asang sa commercial sa tanya man kwanta kanabang daot ang mga reports sa mga kaubanan mga kaigla so pagbalik standby sa mga reports sa mga kaubanan pag hatag og kini pong pagdagan sa mga issues to ga pag balik ka.
2: Sundown Plus Gold mas pinalakas mas pinadibay.
3: Extel by Trendel Chris Anyers taga Marco Day. Kini akong putun lang, ning namugay kutun sil, wala ka nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyong tumarog tambal? O to, ning damog ko sa Santong Plus Gold, maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tun sil. Salamat kaayo niya, makakaon po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santong Plus Gold o Santong Vitamin C.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dahil yun, nadunggan na ako.

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindot pud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Dili, oy! Ganahan magini si kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan din si kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko din kuya ni mo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natumangan.
7: Permigid, gamuta-muta akong matangad daw, gisor eyes ko, perme. Abil akong sore eyes gito kay muraglahi, ranggid ko 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Narawa tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapan.
14: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM.
19: Hola sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:49 minutes sa Kamuntagon. Ayaw tag-reports sa mga kagilans itong mga kaupanan. Yeah, dito maglangan, narita sa report. Unahan na ito si Katumang Cristel. Nag-standby na mag-ilan, 35,000 ka mga senior citizens sa Lapu-Lapu City, nakadawat na ni sa ilang Meteor Cast Assistance.
1: Live report.
19: Katumang Cristel, good morning.
20: Good morning.
21: Nakadawat na sa ilang Meteor Cash Assistance ang 35,815 ka mga senior citizens sa Lapu-Lapu City, gikan sa lokal nga kagamhanan. Matag usa kanila nakadawat og tag 4,000 pesos. Unang adlaw sa payout gipahigayon sa Olango Island ni adtong Hunyo 4 samtang pagka Hunyo 5 ug 6 para nasa mainland barangays. Atol usab sa maong payout nakadawat usab og tag 3,000 pesos ang 9,370 ka mga persons with disabilities sa Dakbayan. Ang cash assistance program sa LGU nagtinguha nga matabangan ang mong sektor sa komunidad sa ilang panginahanglan. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
19: Live report. Dagang salamat kay Tropang Crystal at isunod sa katropang Greggy. Pagkadaro kay Mantod Bay, laing hugna sa pagpangabunabunog rice subsidies sa Kapitolyo sa mga transport sector, ipahigayon sa may North Bus Terminal. Live report. At Tropang Greg. Good morning.
5: Yes, makabat ka sa sito, 95 ka mga transport worker, ang nakarawat usahab, og napo ka kilong bugas, gikan mismo sa Kapitolyo, at ulo sa line usahab ng distribution, nga gipahigayon, diya mismo sa may North Bus Terminal, niya itong milabang Biyernes, Hunyo 5, tuwig 2026, ang isgutan ng mga emisaryo, gilangkuban sa mga driver o konduktor, di nakadawat sila sa maong rice subsidy, gikan mismo sa Kapitolyo. Not ni karong padayong programa sa Kapitolyo, pagtabang sa mga transport worker or transport sector, nining panahon sa krisis. Ang isgutan nga programa gilusad sa Kapitolyo nitong Abril 9 o Abril 10 diin si Governor Pamela Pambarikwatro misaad nga muhatag og alibyo ngadto sa kalisod sa mga transport worker nga napiktahan sa kinikarong palayong pagsaka sa kinikarong gasolina o uban pa ng mga pressure gikan mismo sa ekonomiya o uban pang kakulian sa mga driver. Giparay usab ni Barikwatro ang nisgutan ng aktibidades. Gipahigayon yun sa provincial government. Pinag-usab sa pagtambayayong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTF RB7. Diin ang LTF RB7 sa listahan sa mga beneficiaryo. Base usab sa mga nisubmiter ng mga narehistro ng mga transport operator loko probinsya Sugbo aron masiguro nga way mga bisag unsa nga mga kulor o mga transport group ang gikatakdang pahimulos sa hinabang gikan mismo sa Kapitolyo. Sa ato mga Europa diha nga nagkalubog kung naghanap ang pananaw, inom ganunay og Vision X Plus of Gel Capsule, gumikan kay kinikompleto sa mga phytonutrients nga mapuiktar sa itong mga mata, aron ang kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdadaro, XFM News. Live report.
19: Exciting. Salamat katropa Greggy. Ato isunod sa katropa Benzi. Nakasunbay na po sa linya. Laing sunog sa Bulacaw. 28 ni kapamilyang napigtahan mga kaigaan. Live report. Katropa Benzi. Good morning.
9: Yes, good morning. Katropang Rafael Babot sa Badiojo, kabangang kanipamilya, nabigtan sa kanisunog ng miyembro wag po alawa sa Sinto Clores, ang Barangay Bulacaw, uning atong usunag mas nalisay, ang kagamahanan sa nalisay, ubo sa pagluba ni Agresesi de Mayor Gerald Anthony Santamuyas, niya doon sa Muntintaba, o hilabang sa mga ginagin. Ipatagang gini, una o galing mga pagkatuorientet, yung matulugan, pagkaon, o gaman, gibando sa mga isuguyas, ang kining ang sakop sa City Social Welfare Services sa Galicia sa pag-assist ko sa mga liang kanyang hinanon sa kanyang mga sulugan. Kasi lang yung nadawat ang sulugan ka malawa para sa Kudos Jess 30. Antag na sa buntag hapon, ano sa mga dito sa ang kanyang si Chukros ng Barangay Bulacaw niya ito yung sa Kamis Dalisay. Din ang kanyang mga sulog bilang kanyang tulog minuto o kanyang bilang kanyang pilaki minuto di dinawag alas Jess 30 ang tag na sa buntag samtang ni isa kanyang mga ulo alarma ang kanyang mga sulog pa sa alas Jess 34 ang tag na sa buntag samtang isa sa skin alarm alas Jess 43 samtang na sa kanyang buntag ang kanyang masunog subay sa ang kanyang report sa Talisay City Fire kanyang station dito sugo kini sa kung kanyang may din bago pagkarapay erik nga mo abot usap sa kanyang 365 mil pesos ang danyo sa kanyang masunog din sugo sa panibay ni Felix Basiliote Senior o sa kasunahan para ipang pagbisigang kung sa kanyang hiyuntan sa kanyang masunog. Mga report updates sa kondisyon ng Tagaytay. Katulad ng mga pagkakaribot niya kung sa mga plus kayo na isang taon, Herbal Oil, mga tabag kanila bilang katulad ng mga akining pamaos kalawasan. So, yes, tuwal ang kapalitan na mabalit sa mga sagbutik kasi lugar. Alam sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benjo Dalisi, Excel News. Live report.
19: Salamat, Katropag Benzi Talisi, katusunod sa Katropag Zoon 14. Kahit tulog ka mga suspensadong drug pushers, ikaw po ni Subaybas Operation sa lungsod sa Alcoy.
17: Live report.
19: Kato ba nga, John?
18: Good morning!
22: Tulog ka ginudaha ga drug pusher ni sikop ni sa kapulisan gagila gini mga watch listed drug personalities na dakpa ni adol sa usa ka bypass operation nga gipahigayo nito sa mga sakop sa municipal drug enforcement unit sa Alcoy police station uban sa subsidiya sa sitio Lalin barangay Atabay lungsod sa Alcoy Hunyo 5 ni sa gabi ay gini mga nagadakpan gila nga silang Jundel Ray Wade Anor 34 anyos Grace Jamie Adicosa Arias 37 anyos Anios, gini si Baby Masda Anzay Carlos, 31 anios, kini tanan mga residente niya, sa Barangay Atabay, lungsod sa Alcoy, na lista ni isip mga drug personalities sa kapulisan. Ang operasyon ni Itabo niya, alas 11.45, sa gabi niya, itong gabiernes, na-recover, sa mga suspect, kini kituwag sa bunga, doon ay kinatibog aga timbang, na mukabat ko doon sa 1.43 gramos, na doon ang submit standard drug price, na 9,724 pesos, lakip sa mga ebidensya na kuha, kini duha ka mga sachet gibaligyan to sa pusher buyer nga pulis dunay gibugaton nga punto 8 gramos nga nakadidad kini 500 sa pesos liman ingon man kini nga lima ka mga sachet nga nakumpiska usab nga naduna pud ni balor nga 1360 lain usab nga kini nga nakuha tanan 7,000 andun nga sumada kini nga to sa kapin 9,000 human sila nga pagdakop ipaibawa ni mga suspek sila nga katungod ubos sa Miranda Doctrine o nga uban pa kini tulog ka mga suspek karon tanggong na ni karon sa Alcoy Custodial Facility samtang yandam na ang pagpasakag kaso kalapasan inig Section 511 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga natropa, yung kalimat magtamarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline yung Vitamin C. Alam sa mga usang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. June Gatorex sa FM News.
17: Live report.
19: Yeah, salamat katropang June 14 sa mga report. Ogang ini pog report katropang June 14 may nagpupos sa mga naglangkob na ito ka balita karong buntaga mga kaigalan. Masunod na ang Bullseye Sunday Edition Company katropang Jerry Kim Sunoxilio mga kaigalan. Manamilit na lang ko mga kaigalan kay manamtay igong oras no. Tuwa na lang ni mga katropa po sa mga issues nga gihatagag pagtagan. Pagkabana lang ta mga kaigalan kay kung di ta magpagabana kinsa pa may lain magpakabana mga kaigalan. Wala may lain. So, kwan po ta. Dapat alerto ta sa mga card events, no? Kay history repeats itself mga kaigalan. Eh, wala tayo makuha sa mga Elgatin. Well, basura na sa Sindigan Bayan mga kaigalan ng kaso. Kaya karon posibleng mawaan na po ning flood control issue kay tanawa. Take over o balik sa kinipong kaya na, kinibang grupos Malacanang or Malacanang supported senators mga kaigalan ang Senado, ang Kongreso, Lower House, kaya naman yun, Malacanang magidapig. So, kaya na, kanabang we only live once, kumbaga, mga kaigalan. So, manang tinabangay ta mga kaigalan po. Mag-kwantan niya. Mag-post-post na nga. In our own little way, maka-kwanta mga kaigalan. Magkatabang tas pag ining kwanin taon. Pag-aware sa katauhan. Hindi kinimayo. Grabe rong kinawatay mga kaigalan. Kinawatay. Balik ang daghang krimi. Balik way ayong Pilipinas mga kaigalan. So, next election, barangay. Matikinusan yung barangay. O, 2028. Unta eh. Kuan in taon saan mo ay magpili ng kaisikan ay kaning mamayan may nakalisod sa sistema sa Pilipinas mo ning wagid day kalambuan wagay ayo ang atong nasud mga higala kay ang mga way ayo dia mo balandra lang makigilan mo gamit sa lang resources mo daog mo lang. Awalan no mga Marcos saka dakong nakaukaw na himong kwanta mga kaigalan kana bang Guinness World Records pinakakawatan nga presidente. Pero tanawa mga kaigalan ang anak ron kisa minagtungkaw ni balik. Yeah, sa panahon siyang anak kwanta na basura ng kaso anay goodbye $5 to $10 billion na Elgatin at mga kaigalan matod pa ya karon po multi-billion nga flood control anomaly. Please, yung anak, matikyao, bro po. Bro po. Wala ako ha. Kuha ninyo. Alay na kanta kung sa Tagalog pan. Bayan ko. As patriotic, kanabang nationalistic mga kahigalaan. Malo na itong naso na ito kay... Alay taon is itong umabot ng henerasyon mga higalan. Wala kayong igong oras mga kahigalaan. Sa ngalas kinabukang puwersa sa XFM Cebu 88.3. Nag-create na to diyan mga kaigalan po. Ma Mary Jane Ponce Tagray Dilao, Lorna Margarita, Sir Eugenio Vidagsip, Randy Santisal, sa itong mga YouTube Quanpod viewers, Sir Arturo Reyes, Mamelena Natulia, Max Faye, mayong adlaw na lang ninyo mga kaigalan po, no? So ato rin kwan na lang, balik-balikal niya yung mga minsay mga kaigalan. So, sa ngalan, sige po ang pwersa sa XFM Cebu. Ako niyo po sa ngalagan sa ngayon ng katulopang Eric Amaro Blamit Bengion. Ngayon ko na siya sa pasanawa imposible sa labawang magam. Alang sa likos ng Pilipino, palos Pilipinas. Katropa mo, exciting!
0: Exciting!

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sir police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
5: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
4: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy. Ayaw!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: XFM. XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:14 na. At ang oras na doon sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipon sa doon lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kamaghatag o kaluya ni ini mga katropa. Kaya ang Premium D3 Instant Energy, makapalig-on kini sa doon immune system. Ang atong immune system, mga katropa, nagsilbi kini mga sundao sa doon lawas, nga mo proteher ni ini, arudili ka matakbuyan o virus o bakterya. Kaya virus o bakterya, maawag yun yung maghatag sakit ni mo, katropa. O niyang masakit ka, luyang lawas. Dilita magkapanikay-sikay, ha? Mga kaigsunan. Muna nga, kung dilita magkapanikay-sikay, awa na. Dita kapaldo, mga katropa. Muna nga, atog yung panalipda na itong lawas, ha? Agato ang immune system nga nagsilbing sundao sa itong lawas, ato ni paligunon pinagis paginom sa Premium D3 Instant Energy, mga katrupa. Aron sigurado tang protektado ang atong lawas batok sa atake sa mga intruder nga mo ang virus o bakterya, mga kaigsunan. Premium D3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. O labi na gayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga may mutang sa ubos gabahin na itong Sibianan, diri sa may G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Ngunya, karong alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, lain na pong serbisyo publiko sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Lain na sad niya libreng check-up o libreng konsultasyon, mga igsoon. So, paimodsin ninyo kini mo kay gayunan kay libre kini mga katropa, ha? Kay libre mga igala, sabdi ay no, ang check up konsultasyon pinakaminos 500 pesos mga katropa. May nalat na kalibre ta og 500 pesos mga igala. Kay pila na ka kilong bugas? Napulo ka kilong bugas na natin sa kumbigasan, ha? Ha? So Premium D3 Instant Energy, inyong food nga mapalit niya sa Yes to Health Clinic Store, ha, mga kaigsunan. Og ang uban pa nga mga Yes to Health product, mga katropa.
2: tag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: espina non cura. Si tanto mes quan dio mostos. Ang pagpagabana walay dugukan. Kung kutob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao o Kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigab niyong anchorman katrupa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makigubad ang kaninyong hangtod kita sa alas 9. Dining adlaw, mga katrupa ka Domingo. Pizza 7 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
3: Good morning!
0: Inauta na ka mo sa kapiskay sa balawa sa iyong pagpanikay sikay. Samtang nanikay sikay ka mo niya ito na kaninyong mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan na sud kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsunan. Kagahapon gadlawa giobligi ablihan. Ang Eco Station diha sa may South Road Properties mga igsuan. Nag-iingon sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mga katrupa. Nga 15 katuniladang basura agaman. Masib mga kaigsunan nga dili malabay dito sa landfill. Ya sa may South Road Properties mga katrupa. Balik na po drabata o labay basura dito sa Aluginsan mga igalan. Layo-layo itong Aluginsan mga kaigsunan. Kaya itong South Road Properties mga katrupa na kuyawan ta. May base na mga negosyanteng nagnegosyo niya, mga layas mga igalan. Nagumikan kay nagsugod, nagpanimaho, alis niyo ang bahos basura. Kaon ka, doon ay mga kananan diha. Delikado mga kaigsunan. Bisang liangos basura, muabot ito silang kananan. Sinoon mga kaigsunan, ihimuan na ni mga katrupa o mga pamaagi sa lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang baho mga igsoon bababagan, dili mapunta dito sa mga negosyo. Kung pwede, mapunta lang dito sa kabalayan. Sila na yung mga problema, hiningos dito sa bahos basura, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na na'y pagigihimo na ini, aron sa ingon, dili kayo tantong baho ang inyong matimahuan diya sa SRP, mga kaigsunan. Samtang gajaging-jaging ka na sa SRP. Inagay hanggab, mahanggab ni mong hangin, Prisco. Mahanggab ni mong hangin, may dola, may dalang langaw, mga kaigsunan. So, na mga reklamo ni ini, mga katropa, pero ialibyuhan na kini sa itong lokal nga kagamhanan. Sa Dakbayan sa Sugbo, mga katropa, in fairness. Kagahapon kadlawa, gibuksan ang Eco Station, mga igsoon. Ingon, mga katropa, nga kining maong Eco Station. Mga 15 katuniladang basura, mga igala. Ang mapunta din hi, mga kaigsoonan. Kaya, kining galingon, mga igsoon. Kaya, katong uban, mo na to'y dadon dito, hakuton dito sa Aluginsan. Salamat mo ay mga Sugboanon ngatos mga taga Cebu City ngatos mga taga Aluginsan kay gitugutan gyud mga katropa himuon nato silang labayan ng basura. Upan mga katropa wag yo busugot gyud labayan nato silang basura. Tuo nila mga kaigsoon sa tuo ninyo namo basurahan. Labayan niyo basura. Salamat sa mga taga Aluginsan kay gitugutan ta makalabay sa tuo basura. Ako pa doon, haay mo pagsigig produce o basura. Hindi ko na tumali ka yan, nga doon ay basura mga kaisunan, pero ato pong hinay-hinaya. Ato siguro i-minimize, dili na to daghano na to basura, aro magkadaginot ato gobyernos, bayan, paghakot. Alam mong basura dito sa Luginsan. Unya mga kaigsunan. Aba, magkatabang punta, gatos mga basuriro, gadili kayo tantong daghan, ang ilahang sa kutong basura mga kaigsunan. So, Eco Station. Yeah, sa South Road Properties, gibuksan kagapo gadlawa. Mahinauta nga kinimong Eco Station mga igsuan. Pagkatawagtan na sa reklamos uban nga silan, mga silingas SRP na nimahong basura mga kaigsunan. 24 minutos ang nakalabay sa Lasay. Sa Bulacaw, sa Dakbayan, sa Talisay, katropang rap-rap. Tawatun ako na sendia, doon ay 28 ka mga pamilya. Tawagtangag panimalay sa sunog na itabo kagahapon sa buntag, alas 10 sa buntag mga katropa. Ida ning sunog mga kaigsunan, di yun na ito makumbiyansahan. Mayo palagi ko nung bagyuhon ka, kaya doon na pa'y mahabilin mga katropa, mga tipa ka. Sa imong balay, gigubas bagyo. Pero sa sunog mga katropa, binlalagag agipo. Nagkailay mahipos mga kaigsunan, yun niya dili sa pwede nga imong mauling. Kada gumikan ka ning gauling mga katropa, agipo mga igal, agikan sa sunog, di na mo siga o imong sugmuran. Di na mo siga, imong sugmaan mga kaigsunan. Wag yun, kining sunog mga igsoon. Wag yun ka muna, likayan yun atong sunog mga katropa. Wag yun, giatima na sila mga igala sa lokal ng kagamanan sa Dakbayan sa Talisay. Hala, atima na yun tao ninyong nasunugan ka, dililalim ni masunugan ka. 25 minutos mga katropa na kalabay sa Lasay. Sa mga balita dito sa kauluhan mga katropa, atong atnyan ugbang adlawa ang mga panghitabo mga higala. Kada gumikan kay dunay mga bahad ugbang adlawa mga kaigsunan. Kaya dunay ipadako kung maghiring-hiring sila silang blue ribbon. What? Sinita mga igsoon mo formalize daw kuno sa testimonya sa 18 ka mga igontag 18 ka mga kanhi Marines ug Army mga katropa nga may testigo kaga al kaniyatong Huwebes mga igala sa gipaygayon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing Alan Peter Caetano faction. What? Mga adlawa, mga igala, i-formalize daw kuno ang testimonyas 18 ka mga kanhi Marines ug Army sa Senate Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction. Matod pa ni Senador Win Gatchalian mga kaigsunan, agihimo daw kuno ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na itong Huwebes. Wadaw kuno katoy bili gumikan kay wa na sila mga higalay authority. Sila Senate President Alan Peter Caetano kay gihubuan na daw kuno sila sa ilang posisyon. Amo na ni Ron mga katropa. Ako'y marine ini mga kaigsunan ug army. Magkakapuya ba? Balik-balik tagtistigo ba? What? Kampo mga kaigsunan ni Senator Win Gatchalian. Formalized daw kuno sa testimonya sa 18 ka mga Marines ug Army mga higala. Ipresentar sa Senate Blue Ribbon Committee Alan Peter Caetano faction na itong Abril or este Abril Minol. Atong Hunyo 4 o Huwebes mga katropa. Ay, nako. So, diya mga kaigsunan. Pakita siguro nila katropag rap-rap picture lang itong pakita nila. Wow! nakuha ra bang picture na, nakuha ra ba nimo?
4: Wow!
0: Ga sabot sila mga kaigsoon na nai. Tanawa ni ilang mga agtay.
4: Wow!
0: Sabot ni. Ani aga mga Marines ba ni sila, mga senador ni. Ha? Sa dugang pabalita, mga katropa, dito gyapon sa kauluhan kampo ni Oran na usaka magtutudlo, mga kaigsunan, pinangop nga to sa Korte Suprema aron mga igalas si Tulon inini ang Senate impasse, mga igsuan. Gi-challenge dito sa Korte Suprema pag-aigala ag kininiang kausaban sa liderato di sa Senado, mga igsuan. A petition has been filed before the Supreme Court seeking to uphold the legality of the June 3 Senate session presided over by Senator Sherwin Gatchalian, during which major leadership changes and committee reorganization were carried out, mga kaigsunan. Legal na kuno, ipideklarar nga legal, mga katrupa. Asa ka silang balaod, ilang sundon, mga igal, ano, ilang imumbasianan nga legal itong gihimo nila. Isang asa kang dapita, mga kaigsunan. Ari ka sa itong batakang balaod, ari ka sa Senate rules, ari ka sa mga kuan, kinini ang mga jurisprudence. Desisyon sa Korte Suprema, ang tanan maigala, maingon man. Ang majority mga igala sa Senado is 13.
4: What?
0: Onya sila nag-ilik, mga igala. O kinini ang mga nag-reorganize sila dito, 12 raman sila.
4: What?
0: Dosis iskudero, mga katropa, mikalit lang tunga.
4: What?
0: So natay ni Atumiaging Biyernes. Inumdum pa mo, mga katropa, sa itong programang Exciting Pilipinas. Atong ipabati ninyo, mga katropa, ang pamahayag sa

0: Sir pa. Jerry Auxilio nag-anchor man. Ato pa mation mga igsoon. Karutaw taon ah, ka si Den Rap Sarmiento mga igsoon. Sani ka, of course, diin good mga higala sa College of Law. So, sa ka mga universidad dito sa kauluhan mga kaigsoonan. Ko mga igala, nagkakuha ko, nag-review ko sa bar exam, usan is among mga reviewer mga igsoon. Si Den Rap Sarmiento mga katrupa. Ato ang pamation, karong taon-taon o niya mga igala, ang pamahayag sa mga ekspertos balaod, dilita magpaka-eksperto. Dila yung mga eksperto ang atong pamation, katrupa, rap-rap. Para, kuan, kini amo yatong basihan sa ato ang mga igsoon ng mga pag-analisa. Ay, nako. Samtang sa dugang pa mga palita dito dito sa kauluhan. Diya mga igala, kini niya mga pabahayag sa 18 ka mga kining Isiotso ka mga kanhi Marines mga katropa. Oy, di pa di ay mga higala. Sa di pa to mga Marines mga kaigsunan. Ato sa pamation mga kaigsunan. Ang pamahayag sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman Win Gatchalian Faction. What? Siya ay bahad mo ning atong atangan ug mang adlawag unsay mahitabo kay doon na sa laing panghitabo ug mang adlawa sa Senado mga katrupa. Medyo ay usa si Erwin Tulfo mga higala. It's a my chairman sa Blue Ribbon Committee Gatchalian Faction. Naiya ko nung ipadakop, ipaguroy ko nun niya katutuang maghiring-hiring Blue Ribbon. Matiyon ka tropang rap-rap ang hambog ni ini mong senador. Ha? Huwag bang adlawa, ito ni Jaguar, gay.
1: Hindi na po papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibiting kita, quick will you hang kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
0: What? Come on na, mag-aigala. Kasi may buti pasabot na niniya. Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa. What? Yan ko ipadako, mga igalakin sa may mong padakpon, Nyor. What? Ang Sergeant at Arms. Yaw arita diris Cayetano Faction, mga igala. Ingon po sila, wapang man mo ilisi ang mong Sergeant at Arms. What? Muna akong giingon, nakabasa mo sa akong lindog sa Banat News, mga igsoon. Basa niya mong Banat News. What? Nadya ko ang opinion sa opinion page. Nadya mga katropa, ang duha ka Senado. O kwan, kay nahitabo na ni ug mga adlaw, ang mahitabo mga katropa, dunay duha ka Senate President. Dunay duha ka Blue Ribbon Committee katropa graprap. Duha ka Senate pro tempore. Senate President pro tempore. Kaya nga mas lurid ligar na may galago, mag-umurisay. So, muna may tabog mga adlawa, mga katropa. Pero, si Erwin Tulfo mismo katropa rap-rap, ambot ka ha, huwag ba mausap niyang huna-huna? Kaya na gumikan kay, huwag man yung magkaparihang huna-huna ni Erwin Tulfo di Pinglaksyon kay Nomdrupa mo, o naka paminaw mo may galag na kalantaw mo sa Exciting Pilipinas. At programa na to, mga katropa, alas 4:30 at alas 6 sa buntag, tanaw mo dito. Ako mong imbitahan sa Exciting Pilipinas. Pagdaghanta dito ba? Kay si Ping Lakson, mga katropa, ingon siya, gawa na eh, bakanti naman, so wala na. Si Sirwin Gatsalya na

0: ang senador o ang Senate President, si Erwin Tulfo Maigala, ego siya, si Kwan Paman, Alan Peter Cayetano, pagyapo ng Presidente Senado. So, Karo Maigala, gawas na mag-hiring-hiring ng kuno, kasi mo legitimate Blue Ribbon Committee Chairman, mga katropa, kuno ipadako po eh. Huwag dili magani, iyang guyuron mga katropa pagawa sa Senado. Mauna niro mga Ikson Hinon, dila tabo to na ng mga katropa kay hinambog rabog ng istorya ha. Ni Erwin Tulfo mga katropa. Hindi man ni kalimod mga kaikson na nakini sila, may magahabugiro man po ni. So mo ni may tabo o mga adlawa, so atangig yun ninyo. Huwag yun ang atangan o mga adlawa kay doon ay duha ka presidente senado o mga. Sikinsa kay muling ko dito katropang rap-rap. Pero labing siguro si Alan Peter Cayetano yung mag-preside sa Senate session mga Ikson kay si Sirwin Gatchalian mga Igala. Acknowledge man nga acting Senate president lang siya. Ilan man yung acknowledge mga Igala nga si Win Gatchalian acting Senate President lamang o Senate President pro tempore mga kaigsunan. Sa ato pa, Presidente Senado, mga katropa si Alan Peter Cayetano gihapon mga igsuon. Ang problema lang diri sa ubang komite kana gumikan kay patun pa sa kampong Win Gatchalian, lihiti mo na may kay amo naman mo gipag-ilisan, gideklarar na magbakante ang tanang posisyon. What? Gawa sa Senate Presidency mga Iksuon. Deklarar pa nga bakante ang Senate position, President mga Igala, di unta siya mag-acting Presidente, naging unta siya mga Iksuon. Ilahin maning acting President o President mga Igala. President ka di kagatropang rapra, Presidente yun ka. Kung acting President ka, mura kang artista, nag-act lang ka as President mga Igala. Mga kaigsunan, so inyo na bato is Erwin Tulfo mga katropa. Ingon siya, basta maghiring-hiring mo, ako mong ipabitbit. Maghiring-hiring pagani mo, ako mong ipadako. Bisan pa og senador ka, Senate President ka, kaniyan to, bisan pa og kwan. Kininiya, bisan pa og House Speaker ka, kaniyan to. Balikan lang nato katropang rap-rap ang pahitabo niya tumiaging simana. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kaitano faction itong Huwebes mga Iksuon. Ay ilagyan mga Igala babagan ang pag-testify sa 18 ka mga Marines mga kaigsunan. Sila Montato Saldi kong si Martin Romualdez mga Igala gipatawag. O niya, waman mugtunga may galas Martin Romualdez kay ambot o hain siya. O niya, sa salgi ko, kahibaw naman tag-asa siya, katago-tago ba ni siya. At ito nga dito may gala, 18 kamarins og army, og si Atty. Baligor, ilang abogado. Pag-abot pa dito mga Ikson, di man pasudlo. Kaya na ba Yaswin Gatchalia, nagpadala mga Igala o kininiang kuhan. Padala mga katruwag memorandum nga tos mga empleyado sa Senado nga work from home sila tugadlaw. Ingon gani, dili pwede mag-online nga nung nag-work from home man mo. Sa may rason nga nang work from home mga katropa, hadlong sila para sa ingon, walay trabahante mo atiman sa Blue Ribbon Committee hearing kaitano faction. Karon mga katropa, niabot dito 18 kamarin. Man army mga katropa. Abot pa dito, dilipasodlon, matugikuhang piya kaitano mga Ikson. Yang iingnan dito na habilin nga kininiya kay empleyado senado nga ako ning guest. Kung may guest din ako, ako ni pasodlon. Kung makatubong mga katropa, empleyado senado. O dyan dito, backup senado Rubin Padilla mga katropa. Rubin Padilla may gala murag si Jaworski. Ay nomdom kay Jaworski katropang rap-rap kuyaw kay mo dipinsa. Mamagbabag niya di ba piangan ka. Si Rubin Padilla murag si Robert Jaworski mga kaigsunan. Sa duha pang basketball Philippine Basketball Association mga kaigsunan. Sa na gumikan kaya gi-box outan mga katrupang nagbabagbabags dahil. Iyatangan din sila mga katrupa. Uman sila nagkasulot. Ipabagan sila wasil pasudla mga katrupa sa empleyado sa Senado. Pagkasulot pa nila mga kaigsunan, doon ay laing defensa. Doon ay laing line of defense mga kaigsunan. Ang Tito Soto, Wingatselian faction. Ang ilaha dito nga last line of defense mga katrupa, si DILG Secretary Junvic Rimulya. Gawa pasudla mga kaigsunan ang kining mga mutistigo. Yung mga sakop sa Philippine Marines ug Army mga kaigsunan kaniyanto. Ipabagan, dili pasudlon. I-box out ang Rubin Padilla. Lusot mga higala. Li-up dito mga higala ang 18 ka mga Marines sa Blue Ribbon Committee hearing. Balik na itong pagpakita agad ito kaninyo. Mga Ikson, kibasi nakalimot na mo. Just to refresh your memory. Diyang panghitabo mga Ikson sa diyang giswayan pagbabag sa last defense sa Wingatselian faction. 18 ka mga Marines o Army mo testigo sa Blue Ribbon Committee. Mga kaigsunan, Alan Peter Cayetano faction. Siya mga higala, tanawang atong resibos, balita mga katrupa.
1: Okay, so pumasok yung Little Marines, ano? Ay sinama ni Senator Pia Cayetano, ano?
2: Sige, sige.
1: Okay.
2: Buka.
1: Okay, so nakapasok yung mga meeting Marines na kasama sa guests sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Oh my God! Senator, at dito siya, Secretary John Vic Rimulya at pinipigil siya Senator Robin Padilla. Oh my God! Nagtakbuhan sila Senator Pia Cayetano kasama yung
0: Gihangat intaw reporter, oy. Gi-box out ang mga katrupang Rubin Padilla, si Junvic Rimulya. Sumali, nakasulod yun sila katrupang rap-rap. Nakasulod yun sila dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Din mga kaigsunan dito, mitistigo na sila mga katrupang. Bagong gisin di agatrupang rap-rap. Dito sa pagtistigo mga kaigsunan, mong yun di ay mga katrupa agadili nila patistigohon kini 18 ka mga Marines. Wow! Na gumikan kay silang testimonyo detalyado mga katrupa. Wow! Yun sa pagpaldo, yun sa paghakot ang minalitang kwarta. Wow! Dito's mga nakadawat ni ini mga katrupa. Wow! Ano yung andili gusto nilang mahibawaan na to mga igsoon? Ingon ra ba si Auntie Claire mga igalang? Tigpamutbut sa malakyan niya, butbuton yun is Claire. Wow! Ingon siya, pakita niyong ebidensya. O sabi nito mga hulagway dito, di dito picture. Wow! Dili dito ebidensya. Wow! Siya mga igalang. Ari na tas testimonya katrupang rap-rap. Balik-balik lang ni nga ito ha sa ngagi para doon na tayo. Maingon na itong basihanan sa tuwa mga kuminto mga katrupang mga pag-analisar ni paghitabo sa Senado. Doon na sa tayo laing atangan, ugmang adlawa, kung sa mahitabo mga katrupang. Wow! Yan testimonya mga kaigsunan sa Dusi. Apil sa 12 ka mga Marines ug Army yang ipresentar dito Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano ug Subcommittee Chairman mga kaigsunan nga si Senador Rodante Marculita mga katrupa.
3: Sigalapon po. Itong sasabihin ko sir, wala po sa pedabit namin. Pero ito po yung detalyado kung talagang gusto nyong malaman. Kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628. Noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong iikwan yun, sir, sa CCTV dun sa
4: sort. Nang dineliver ninyo?
3: May photo pa ako dito na kinuha, sir. Pinitsurang ko po yung dinideliver
4: hindi
3: namin.
4: Hindi po nasama yan dito sa inyo.
3: Wala po, sir. Wala po. Nasa akin po yung picture, sir.
4: Okay. Ilang maleta ang dineliver niyo?
3: Lima to hanggang anim,
4: sir. Kanino po na i-deliver?
3: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
5: Katropan Jerry Auxilio.
4: Ang kanilang individual na karanasan.
6: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano, kasama ko po ito si katabi ko, si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. Bahay niya po dun sa ano, 14 Nara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayun po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado sa Malacañang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Ulian at saka si Mark Tiksay. Noong ano po yun, mga April?
0: Kini Aguado mga katupa, Malacañang ni.
6: Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million. Hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
4: Ngayong araw na ito?
6: Yes po.
4: Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
6: Kung may pera po ako, naipagunot ko na po yun.
4: Alam po namin yun.
0: Ipasangin lang ko rin sila may gala ni Matibag.
7: Sa amin, 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance yung lahat. I mean, it happens to many Filipinos. But not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo. At ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million. Kaysa sa media tayo mag-press con mamaya, malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin ibalik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice doon sa sinasabi po nyo.
0: Para siya mga kaigsunan. Ito sa Guado, magigalas, Malacañang to. Kana di ay nilang malita, magigala, o mga expanded folder. O niya, gipasangin lang ni sila mga kaigsunan. ni NBI Director Magaigala Melvin Matiba. Nag-i-bribe daw kuno sila mga kaigsuna ni kanhi kongresista Mike Defensor og taglima ka milyon. Aron lang matistigo mga igsuan. Sumo na mga katropa. Gibalik-balikan lang ni nato mga igala ang mga paghitabo. Hunyo 4 mga kaigsuna. Kanya di apa mga igala mo di ay mga katropa nga si Father Flavi. Dating yung pagugat mga katropa. Kay apil po din siya mga igala sa nagkapaldo. Nakadawat ang kwarta gihatdan mga igala ng ini mga marin. Kung ipadala ni mo dia katropa grap-rap at wala din gitagsa-tagsa kay si Father Flavi. Uy, recipient po diya ni siya mga kaigsunay. Samtang ipreparar pa mga igala ha. At sa niya, kuhan, ipreparar pa. Testimonya mga igala na nag-ingon nga si Father Flavi na deliveran po diya yung kwarta. Taga-ICC mga igala. Ito na ito ibalik eh. Sige na ni Gawas ng ICC kadawat ang kwarta. Ano ka tropa grap-rap? Ato padayon ang live testimonya nga nag-ingon si Father Flavi kadawat ang kwarta mga katropa. Kadiyot sa ha? Ay, ato pag-iandam.
8: Sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Pangalan Jolly Kadyaw, sir. Jolly Kadyaw.
4: Hindi, yung dinalang po niya ng pera.
8: Si Father Flavi Villanueva.
0: Flavi Villanueva.
8: Merong doon sir.
4: Anong lugar po 'yon?
8: Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya sir, sa may gilid ng kalsada.
4: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
8: Kasi sir hindi ko ano sir kung paano nila 'yon sir eh. Basta nagdala lang kami ng pera sir tapos doon sa 33
4: Maleta din ba dinala mo?
8: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente.
4: Baka naman sulat lang pinadala
8: sa sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Eh.
4: Sobre lang?
8: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
4: Kanino?
8: Kay Father Flavi, binuwat ko papunta sa sakyan niya.
0: Dili day sobre.
4: So, isang sobre at isang maleta. Yun ang nare-recall mo.
8: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pampare. Yung pampare yung ano niya.
4: Nung iabot mo.
0: Pag demonyo, gano'ng pag-aaral.
8: Siya sa sakyan, sir.
4: Nakasuot siya ng pampare.
8: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
0: Pare nga itim?
4: Ay, wow! Ano mo nalaman na siya nga yung...
8: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung doon, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavi.
4: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera?
9: Santong Plasko.
0: Okay. So, muna mga kaigsunan, doon pa yung nagkagidad, ano eh. Ay, naku. So, di ata mga katrupa. Hindi mga pagitabo, gibalikan lang din na ito ah. Sila Stiri Ridon, Laila Dilima. Hindi mga aktibo karon kayo mga igala. Mo din yung ingunani sila kaaktibo. Kana gumikan, hindi malita na yung kwarta na dawat nila. Mahibawaan mga kaigsunay. Ikinini yan si Utsu Kamarins mga katropa. Kinsa ba siya gasugo ano nila? Magpasugo ka ni sila. Lagi pa sa nilas Mike Defensor mga katropa. Ihatag ko ng 5 million ano nila. Kagad mag 5 million, katukusa ka marin mga igaling yun. Karong adlawa, di ato mahanhon niyo 4. Yang igsun doon ay tumor. Namatay mga igsun. May kwarta pa daw kuno siya. Nagkapatambal na unta siya. Himakak mga kaikrunan. One way mga igala of attacking. anak niya. Kini naghatag og kasayuran mga katrupag dili na nimo magklaro gipinsa. Yan sa ninato katrupag rap-rap ato sa ta dito sa gawas sa nasod. Dito sa gawas sa nasod mga kaiksunan ang Iran. Yan may atake na sa mga katrupa dito sa Kwan. Kinidiyag State of Hormuz mga kaigsunan. Ay nako, sao na. Iran launch missiles and drones toward Strait of Hormuz mga igsun. Ang gawin ng Iran, damayon, rabata, tanawa, onya, sa Martis pohon. 4 piso sa umintos diesel mga katrupa. Iran may galamone ang Strait of Hormuz. May agianan sa mga barko, mga katrupa magbiyahe para magkuha og lana, mga katrupa. Atakis missile sa Iran, mga higala. Ingon man, drones, mga katrupa. Ano ba yun sila maggubat-gubat man? Oy, damay ra ba yun tayo? Okay ra yun unta, mga higala. Maggubat din silang ila-ila ra. Kita apiktado ta gato mga negosyanteng lana mo dahil mag-ingon nagubat magud sila manon paminto mispresyo sa mong produktong petrolyo. Kaya nag-ana ng kalagihan kasi nang musunod bumalik ng saga presyos gahat akin gatas ang hinoon presyo mga ingaras bigas napaita mga kaigsunan. 58 minutos mga katrupang nagkalabay sa Lasay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Hotaki, hotaki, hotaki. Ohayo gozaimasu. Salamat pagi.

Super Katrupag Coach Jer. Asa o kinsa mga nagtuhuan ang mga senador? Ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano? O ang mga senador nga grupos, mga senador nga tutas Malacanya? Super Katrupag Coach Jer nga kining grupuha matun pa nagkadawat o minalita nga kwarta. Apil pa na ng pari nga si Father Flavie. Mao di ay nga kining pari a usas nang usog sa pagdaos mga Duterte kay nakapaldo sab di ay wala ba kontentos Father's collection simbahan. Ay nako mga kaigsonan. Ikang Eugenio Boy.

0: Hi, good morning. Ito ni Arnulfo is Impanso. Morning, Sir Idol. Idol tika, sa dito pa kaslain nga istasyon. Salamat, Sir. Ni Sir Arnulfo Impanso, mga katrupa, nakatultol na nato din. Wow! Hi, good morning po. Ito ni Buboy Gukong. Unsa man to katinood ang pamahayag ni Congressman Alvarez Superger. Ito ni Sotaon. Yeah, may good morning po. Itong agaw ni Net Nuera. Nalantaw na to mga katropa. Good morning, gaw. Pangumusta ko nila ni agaw Jima o ni agaw Kura. Aritas mga naglantaw na to sa itong YouTube channel mga kaigsunan. Ato pagumusta or kay do na tayo kinini ag 103 kabuk galanta may gala sa to YouTube channel katro magraprap. Ay good morning gato ni Ma'am Mercy Laurunelia. Good morning ga Bullseye Jerry watching from Upper Tipulo Mandawi City. Hi to everyone, happy Sunday to all listeners sa Bullseye. Salamat Ma'am Mercy. Mercy Laurunelia, mga katrupa. May good morning po gato ni Ma'am Elena Natolia. The Precious Stone. May buntag. Happy Sunday, katrupa Jerry. Jameson Bitachini. Pa-shout out ko kaga Padre Renato Gamurot. Kura Paruko sa San Agustin Parish Alcantara, Cebu. Kang Mia de Lastimoso. The Precious Stone. Jimson Bitachi. My good morning, sir. Gato ni Sir Mariano Vasquez. Yes, may magikay Mandawi City, Ho Chucky. My good morning, gato sab ni Ri Obis. Katropa Jer, watching YouTube live. Uban sa ako, Apo Ramji Obis, diri sa Magdugo, Toledo City. My good morning po gato ni Ma'am Lilibeth Labra. Ingon man ni Noy Binoy. Good morning katropang Sir Jer. Ay ambot, gagubot sa kalibutan. Daghan pa yung kawata.
1: Talaga.
0: Katropang Roy Barakia mga kaigsunan. Ay good morning po, gato ni Randy Santisas.
1: Sabalita ko nang tayo.
0: Ay punta katropang Sir Jer, shout out. Good morning Randy. Happy Sunday Sir Jer, from Kabulihan, Tubigon, Bohol. Domingo Marcojos, Astakan. Sir, good morning, can we please get a statement from you regarding the current issue of rapid ambulance? With the overcharging of 15,888 pesos from Capitol to Veles. As a concerned citizen, I am in the shock at this pricing as well as at a private ambulance base in Cebu City without proper permit. Ika Michael Jimmy Ochoa Pool. Adon, let me tanong niya, Michael. Ayan, may good morning. Ito ni M. Sa Suhi Lasor. Bayang good morning po. Ito ni Roberto Tabulong. Katropa Jerry, mura o guay plano, mukanaog ang mastermind. Kadili man mo subay o batakang balaon. Doon na rabay basihanan kay iyang amahan, diktador baya, na ay mga oposisyon. Gusto niyang pahilomon. Aron ila na tanan, dua unya, kinsa may mubabag, ngang tanan niyang alipores, nabuhong mans malita. Roberto Tabulong, mga katropa. Ayong pagpaminaw kang Arnold Aragon, gikan ni Randy Santisas, dagang salamat.
1: To talk lang dito.
0: Morning katropa Jer, kita ka sa gipos ni Ruben Padilla. Kay ni tubag man siya, ni Erwin, ni ingon siya, suway is Ruben Padilla. Ang nipalit sa bahad ni Erwin. Mauna na mga kaigsun. Agad ito'y ni ingon, ipakulatan nagbalik si Erwin Tulfo ni Kuan. Kato niniyan ni Randy Santiago.
1: Wow!
0: Ikikanto ni Nudes Raub. Good morning, Sir Jer. Listening from Tanki Talisay. Have a blessed Sunday. Josephine Pakulaba. Kadi ay sa sinadong opisina ni Junvic Rimolia. Talaga. Roberto Tabulong, mga igala. Diyan to siyawi kay naman kunoy, kuan. Di suporta ng kuno to siya. Kora ni mo suporta mo babag mga katropa. Good morning, Sir Jer. I-shout out ni Diri sa Panas, Balirung City of Naga. Akong i-shout out akong asawa, Ejen Heraldes. O ako mga anak, Baby Jen, Mark, Madoy, Mela, Rian, Basanyas. Salamat, Super Katropag Cherry. Ikang Binji Basanyas. Ay, ambot, pagagubot, kalibutan, dagang kawatan, sa sinado, Katropag Cherry.
2: Sana, oh.
0: Ikang Roy Barakia. Katropag Cherry, good morning, happy Sunday. Mauna ni Karon. Ben Dalo. Mga Pilipino karon nagtanaw og nag-analisar sa mga paghitabo karon sa sinig. Naunsaw naman in town ning mga kaalyado sa administrasyon. Ila naman gyud gipakita og maayo ang bendalo. Mga katropa. Ikang Dudong Lamusti. Roberto Tabulo nag-ingon, you are not alone. Pasin si Judas Iscariote ni reincarnate ni Father. Roberto Tabulo, yapon mga igsoon. Katropag Sir Jerry, mga may sulod sa malita ni Ridon. Domingo Marcos Astakaan. Mga may sulod ko noon sa Manisya Domingo kung kasabo. Good morning, sir. Ito Phil John Padilla. Ito man, ito ni Ma'am Lorna Margarita. Na naka-like and share na. O niya, nakapangapi na po ni si Ma'am Lorna. Narisang pandisal nga doon ay palaman. Mao na style sa Iran. Murag itin marin, daghan o gidamay. Kaya Roberto Tabulog, yapon mga katropa. Ay, good morning po, gantong Lista P. Adino. Ang ate God's there, watching here, sa hantakan, kinasangan pardo. Ay, Lista, kasayo ba ni mo naghantak? Good morning, katropa. Exciting live watching from USA. Upper Suran Association, kinasangan, Cebu City. Tony Gatayan Gumapak. Happy Sarger, watching FB Live sa Baskyo Basak Pardo and sa Guard Namo sa Sapatira National High School. God bless po. Ikang Gamantis sa Nisyo Rao. Good morning, dere sa taga Inayawan. Nagbiyahig Maxim samtang minaw nimo. Gahidset. Ika ni Orly Elia Lupis. Ay, good morning, Orly. Good morning, Sir Jer. Why Asinso Pinas? Daghang buaya. What? Ikaw, daghang buaya. Hashtagong lugar, buaya. Buaya lapu-lapu. What? Ika ni GC. Good morning, Sir Jer. Watching Gafram Cebu Bell Hill Tracking Service. For hire. Surigao Beach Tracking Service, Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, Manila, Michael Chu. Okay, may good morning muna, Michael. May paglanta din nga, tutulmanon. Good morning, Sir Jer. Shout out ko, Dream sa Alegria. Said Models Family. Ikang Irwin Tupis Middle. Ay, good morning po dito ni Sir Andres Acaso Jr. Diya sa may Talamban, mga kaigsunan. Lantaw na to, mga katropa. Bitbitin daw niya ugma si Caetano dito sa Senado. Amatod pang Roy Barakia, mga kaigsunan. Ay, Good morning po ito, Dominicos Fernandez. Nagtanato niya sa Kimba Bravo, Kansuhong Talisay Seri. Yan katropa dyan, a shout out ko sa Ubis family. Yan sa Tipadilla Market, gikan Ray Ubis. 11 minutos mo na mga katropa ng kalabay sa alas 7. Balik ta mga kaigsunan anak sa mga balita gikan sa mga kaubana. Of course sa mga hisgutanan. Nagara tong pagtagad kay pagkita mo sinado mga katropa kay ugbang adlaw. Padrayong exciting ang sinitik. Para tong sa may tabo ugbang adlaw mga katropa kay dunay mga bahat. Igon si Erwin Tulfo suwayen nya giring hearing yung Blue Ribbon Committee di ba padakop ta mo. Pagaling mo na kok, bit-biton, guyuron ta mo. Tumagpon katropang rap-rap si Jing, si Kwan, Rubin Padilla. Sige, suwaye si Rubin Padilla. Kasi mo ingon po ni si Erwin Tulfo, di mangun ikaw, si Alan Peter Kaitano man. Ato ni tagapagtagad karon mga kaigsunan, unsa ba yun? Unsa ba yun ang lehitimong Senate officers mga katropa? Ang Alan Peter Caetano faction o ang faction mga katropang Win Gatchalian. Wow! Wala tayong eksperto ato pa istoryaho ni ini mga katropa dili ta magpaalig-alig. Wow! Tagdo na tayong backgrounds balaod mga katropa. Kasi ino niya tam dra rodan ti Marcolita mo nagkadaot ti mo katropa Jerry kawa kay backgrounds balaod. Wow! Taon at tangin ninyo mga kaigsunan at upabatiyon si Dean Ralph Sarmiento. Partap not sir ni mga higala sa bar examination. O yan Dean sa Osaka Law School mga higala Osaka Universidad College of Law sa Osaka Universidad doon sa Kauluhan o itong pagayuan at upabatiyon sa iyahang mga igunta kwan kininiyag mga pamahayag mga katrupa maitugod legal ba na nahitabo nga reorganization sa Senate officers ni atong Hunyo 3 mga katrupa dispira sa Blue Ribbon Committee hearing Alan Peter Caetano faction mga igsoon. Standby sa itong pagpanayon sa itong pagbalik kung manlang ipipinag importante nga mga mensahe.
3: XFM Santo Basco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong koto-koto.
4: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santo Basco Coffee Mix regunan the best sa kada higop niyo sa Santo Basco Coffee Mix. Wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutanan na basa o ba ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Santong Bas Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santong Bas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santong Bas Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, o soya. Santong Bas Coffee Mix, kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit unya mag-

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araunan. Yun na pa, anong sikim na niyong hikap na nagawa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumay mga kami ngawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tataod, nagturbo kita ko.
2: Giminyaw yung ko eh.
1: Usa mga kami ngawan mo, nga sikim ka hikap rin nagawa.
2: Naamang ko kuha niya sa una. Ayaw!
3: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang Lucid Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Sugar na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus. Herbal soap.
5: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus. Herbal soap. Nakuha yun. Skin ko.
4: Seven Plus. Herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: XFM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlibo. Hangin ko na sa case na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangini. Pili na masakit akong susun. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kuntian mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inom?
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
8: Dili ko maoy.
7: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
8: Dili ko maoy. Maldita ang magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
7: Ay,
9: exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.30. Itong oras ato na kayo sa Premium Death Ray Cofemex, mga katropa. Premium Death Ray Cofemex ang kaping tambal, kaping lamian, kaping mga katropa ga antioxidant, kaping maka-increase sa mohag mental clarity o maka-reduce mong inflammation. Kapi mga higala, maka-regulate sa mga blood sugar, ang Premium Death Ray Cofemex, mga kaigsuran. Kapi kini, nga magkapalig-on sa gabok ni mong bukog. So, katutuwa mga gabok o bukog, ha? Hala, pag kapi na malaganit, ha? O magkapi na malaganit, arita sa Premium Death Ray Cofemex, mga katrupa. Okay? Ang Premium Death Ray Cofemex, mga kaigsuran, kapi kini, nga para na ko, 3-in-1 kay dinhi, naka-santhon ka na, naka-kapi ka na, naka-premium

nahita po na kog gatherings announcers po. Good morning, Bullseye! Hi, good morning po. Mayo paglanta ni gatong tulumanon gato ni Leo Harun. Good morning, Sir Jer. Watching here in Obcados, Barangay Kiyot. Shout out lang ko sa Harun family. Ni Jinky, ni Jelly Rose, ni Ivy, ni Leah Genus, og ni Asi. Salamat gikan Leo Jarun or Harun. Good morning, the idea sa may kininiang Litson Billy. Sa mga workers diya ni Gigay. Labi ang Litson Billy. May City of Ka. Barangay Kiyot, may good morning ninyo. Mga staff diya, mga katrupa. Minaw o XFM, katrupang raprap. So gang XFM kagahapo gadlaw. Kanya may good morning po ganto ni Noven. Idol, excited nami nga liabon ni Erwin Tulfo si Senador Ruben Padilla. Shout out ni Jade Mark Rabaka. Ing na idol nga pakaon ang iyang anak. Na siguro na iyang anak, iyang manok na anak na may hinuon. Mayamay, good morning ito ni Boy Alidan. Always watching and listening sa XFM. Ito sa Cordova, Cebu. Mayamay, good morning sir. Ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada. Yan sa may California, sa Amerika. Dili ni good morning, kung dili may udto ni dito. May udto ni mo na Sir Mike. Sir Michael Mike Sigi, Canada. Yang mother murag kaghapon ba to ga birthday mother ni mo Sir Mike. So, dito sa Canada mga katrupa galantaw gyud po siya 100 inches nga television. Sa YouTube channel mga igsoon. Kaya Mike Sir, good morning po gator Sir Juventino Boy Nadila. Yes, may Gabi Cordoba, may good morning po gator nilang Nang Juning og ni Noy Carias. Gusto mo piang Noy, na okay na? Noy Carias may gala na piang. Mayong pagpaminaw nato niya. Sa mga taga Sitio Antuanga, Barangay Kiyot. May good morning ninyong hurot. Ay, sa mga taga Sitio Santo Niño, ingon man diri sa may Granada, may Kalubihan. Ay, sa may San Isidro. Diri sa may Sitio Jimilina. Mayong good morning sa may Sitio Liberty. Ni Arlene og ni Ray Amang Pang. Dito sa Arlene doon sa itong Adlawa mga igal. Mayoga, good morning ninyo ni. 35 minutos na mga katrupa na kalabay sa last 7. Dito maglagay, buksan na ito na itong pagpagiguban na ganyan yung pinagi sa pagpamati sa mga balita na hipo sa itong mga kaubanan. Nalipatabuhan ito sa itong hisgutanan mga kaigsunan ng buntagas yung pagpagiguban na itong tulumanon. Bullseye! Bullseye! Sunday edition! Kisayunahon nato niya katrupang rap-rap. Kabalita mga katrupa ni 81 ka mga gasolinahan. Sa Visayas na isyuhan og sukos order sa Department of Energy. Nakusuga niri sa sulod katrupang rap-rap. Sige pa-micture na ko. Okay na niya. Kasi pa-micture na ko. Naghanagay kong picture na niro niya. Emergency light ni siya, no? Ang emergency light ato diri mga katropa na baguhan ko kay karon pa kuan ni. Gusta kuan di magunta kini di ang hilig og hulagway mga katropa. Hulagwayan ang mga tao di gyud malikayan mga kaigsoon. Anyway, aritas 81 ka mga gasolinahan sa Visayas ang naisyuhan og sukos order sa Department of Energy mga katropa. Ano man, kaya nagpasaga na sila pa-umintos, presyos, ilahang, produktong petrolyo. Ano na gasoline station, mga kaigsunan niya, o kagahapon sa itong adlaw, kita ko 73. Karong paglabay na ko 74. Kuy, o niya pa mas martes ang uminto, ganin uminto naman ni sila.

0: Lipato lang yung tari umang gasoline station ba? Marukoy kayo mga igala, doon na pa'y uba na, tubilan ta mga katrupang hangin. Ako mga katrupa, di ba kumutuo na na katrupang rap nga mga tubilan kag hangin, pero ako yung nasinati ay, ni ato pag kwan, ni ato bagyong, unsa tong bagyo na sundang tino? Napurbida mga igala. Maligyon og 10 litros mga katropa gitubil sa kuang sakyanan nga hangin. 10 litros nga hangin gitubil sa kuang sakyanan. So kini karon mga katropa, yaon sa maning show cause order, hinoon, kabahin kini sa proseso, gitawag og due process mga katropa. Pabitawa, paminaw na ito ba igala ni 81? Ang detalye ni ini mong balita. Dito 81 ka mga gasolinahan din sa Visayas ang naisyuhan og Shukos order sa Department of Energy mga igala. Nagpila ka ilang order nilang Shukos, no? Detalye sa report, sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
0: Crystal.
2: Niadtong nilabay nga semana, adunay gipatuman nga rollback sa presyo sa petrolyo nga nakahatag og kahupayan sa mga motorista. Butang kini nga gi-monitor sa Department of Energy Visayas Field Office kung nisunod ba ang mga gasoline station sa ipatuman nga presyo. Base sa datos sa mga buhatan, moabot na sa 81 ka mga gasoline stations gikan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental, Leyte ug Sikihor ang naisyuhan og show cause order. Matod ni Engineer Renante Sevilla, ang director sa DOE Visayas Field Office, nga mo-issue ang ilang buhatan og show cause order kung base sa ilang monitoring, nilapas ang usa ka gasoline station sa gitugutang price range sa maong semana.
3: So we have issue, no? They have to explain to us na ano sila nakapanawidin naman. Now, I think most of them naman, di mo nila, they have presented lahang mga proofs, no? Like evidences, like the OR deliveries nila. So, kita na mo na, ay magpandakit, taas mong yun. Reason na po lang.
2: Nakigalayo na usab sila sa PNP o sa LGU, aron nga matabangan silang ma-monitor ang mga gasolinahan ug maisyuhan og show cause order ang kadtong magpatuman og dili makatarungan nga pagtaas sa presyo sa petrolyo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
4: Good morning!
1: Bullseye!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Boga Report. Nagatun sa itong tag na 40 minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 7. Amahan og anak na pusasan mga kaigsunan. Uman kini nagkumbuya sa pagpabalik yung ginadiling drugas mga igala. Like father, like son. Partnership in business mga kaigsunan. Partner po ni silas pusas mga katrupa. Detalye sa report sa Ronato kini pinag-isa pagpamati ni katrupang Eric Mahanuno Tamaro.
1: Live report.
5: Mga butang katrupang Jerry, mga katropa, sakto to katrupang Jerry. No, like father, like son, og ingon man na, kung sila partners in crime niya, aman og katrupang Jerry, kinsa dakpan niya tulong sa Bible Separation, sa Sawang Kalero Police Station, kagabi, dito sa may barangay Sawang Kalero, syudad sa Subo, ang dinakpan, muli ang amahan, muli si alias Titing lang, no? 38 anyos, sa kakargador, dito sa may Pasil area, o niya, iyang anak na dakpan po, muli si alias Dex, no? 19 anyos, estudyante pagkatapos ni makakahigalaan. Yan matod ba, kining duha, nagkumbuyan is pagpuyot o ginadaling drogas. Ang kining amahan, seller, ang kining iniyang anak, Moni Budigero, kung baga katapos ni Monitig tagos mga butang diin, mana, ang kinipong mahoginig sakit sa amahan, katapos ni kay supposedly,
0: kung man say,
5: katapos ni
0: ang amahan mo'y mamadlong.
5: Sakto na, katapos ni Jerry, supposedly, kung siya nalambigit illegal di tanggap niya damayon
0: yang anak
5: gani iya pang maymayan katuman siya nga di og di sunon ang iyang marabagti na tahak nga nang das kung sa Tagalog pagkatupang siya
0: nabi to kuy kauban niya to katropang ga-irik sa bumbo ya nakumpare na ko nahimu pulis pagka pulis pa niya ingon siya nga pre, ayaw yun og kwan. Kini ka mo mga batanon, ayaw yun mo na nang drugas. Kaya pulis naman siya. Sige, so panambag. Sus, naunsa ka na baybas ba dito sa karkar? Pwede mga prisuhan kong pare.
5: Kana, katulangin sir, no? Kanag,
0: pero wala siya, hawa na, napulis naman siya, wala siya sa bumbo. Karo na ito, kung pare na ako, katulang rap-rap. Ako Patrick Ewek.
5: Kato-kato pag Jerry, no? Kung sa gito, sa pagkato yan, kanang disguise? Or sa pagkato, kato ngayong pagtambag sa pag Jerry.
0: Na, wag yun, hindi yun to disguise siya, hasagpan yun.
5: Napasiguro to siya sa tarong nga kanipong kwan, kato pag Jerry. Tarong nga panghunoon na, kaya iya itong gihimo ang advice.
0: Pero ano ba kung balita na unsa na ron?
5: Kaya gito, kato pag Jerry,
0: posible. Pag-umusta
5: kung napati sa servisyo ron, posible. Kwanto, nagatubang itong kriminal o ganyan sa patriba. Nagatubang Jerry. Mga kaigiran kay... kana, no? By bus. Mortal scene gina. Sa matag nakasuperati, kanibang kapulisan, otoridad, katubang Jerry. No. Nagwan ka, kanabang lambigit ka sa iligal.
0: Pero marag, ubos-ubos to niya kay wakan to siya na by bus sa kwan. Kini pagpamaligya. Atlanto siya sa by bus niya, kwan, naggamit o drugas.
5: Ah, so visiting drug din o using to ya, ganun pang siya rin. So, posible ko. Depende to.
0: Nahimo ba yun to na kung escort ka trupag na Eric?
5: Mura gilipin.
0: Okay, kita to sa bumbo naman tayo, Kwan. Kami si Rufi na to na mami-escort.
5: Kanihan to pala ito. Kanihan to pala ito pang siya rin. VIP na giga. Lanak yung mga escorts.
0: Oh, kininiag kanang bubaliban ganit VIP.
5: Okay. Wala katumang Jerry, supposedly, no? Kining mga kita, mga amahan, katumang Jerry, magkinaon sa, although di magkita ganahan, yun nga, kanang masunod ang mga bati nga, kwa na to, kanang experience, nga to sa mga anak, pero lahi ining 38 anyos nga anak, amahan, kay iyang anak, iya man namang gihimong kasusyo, katumang Jerry, iya man namang gipa, mom na gihimong niyang kasusyo sa illegal
0: nga tributan. Kung kaya gihimong niyang kasusyo sa negosyo, kung tinarong.
5: That's right, katupang seri. Oh. So, kani, illegal. Ang amahan, mauna na inungdan itong pawag sa kalautan kining iyang 19 anyos nga anak katupang seri. Kaya mamayang patipigon, usay mo iyang pahatagon sa kining drogas nga to sa mga customer niya katupang seri.
0: Pagbagay yung lusi o buga ng amahan.
5: Maayo dyan lang ta, katupang seri. Kaya maragigini may maayo nga... kana bang sumba na, no? Example nga pagkaamahan, katupang Jerry, mga kahigalaan po. Mm-hmm. So, kaso nga kining amahan, section 5 and 11, katupang Jerry, niya, kining anak, section 11, no? Ang ilang atubangon, pagpamaligya, pagupot, o ginagling drugas, katupang Jerry, niya, posible, kung di ni maduming gabi, sabay nung dakpan, Domingo karon, posible, adlaw Lunes na ni hingpit pasaka, ang kaso, batok, aning maong father and son duos, pagpamaligya o gidling drogas, there is may barangay sawang kalero. So far, katumaga, Jerry, muna itong pasiunaw sa report, nung ikan sa itong mga stations ko, sa Dagman Subo, mga katropa, basta ka pwede sagutan, di ay kape, may pagmauli yung suyupon, mga kailan, mas magka-healthy pagin mo, mga kailan. The more you drink, the healthier you are, mga kailan, sa itong Santo Plus Complex sa kasaligan, ginama sa Yes Sweet Incorporated. Good for the heart, memory, immune system, kini nga kape, amonay palita, mga kailan. Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipino sa katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
4: Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropa, Eric Panuno Tamaro sa mga report. Pagkaway hinong na pag-aamahan.
5: What?
0: At kaya iyahang tunuan niyang anak mga katropa pag tinarong, bahala o siya dautan.
5: What?
0: May nung anak mga katropa na silang tuhod, silang duha hino na pusasa. Ay nako, 47 minutos na mga katropa na kalabay sa last 7. Lugang pa mga balita, sayro na itong gikan sa itong kauban mga katropa na kungsihal o barangay tanor, gisumbang silang silingang hubog. Ito ni nahitabo sa lungsod sa dalagit, mga kaigsunan. Nanumbag ahubog, siko. Ako di malas na ni pagadagang kasong atubango na yung hubugan eh. Ako pagkahuman, muingon na siya katro para rap. Sir, krusyal. Sir, hubog ng gug ko. Na mga igala, kay kiningin mo pagkahubog katro pagrap-rap sa balaod na to. Pwede ni siyang mitigiti, pwede sad ni siya mga higalag aggravating. Kung saan siya mga higala, ito na may makapanumbag ang katrupang rap-rap, gumikas imong kahubog. Walagan ni mo tuyo, wag yung kay plano manumbag ba, pero gumikan kay na impluensya imong utok sa kuhan, kininiya ang ilim ng makahubog. Sa espiritu mga higala sa kinini ang alak, wala nanumbag ka. Na nagkatrupag rap-rap kuha na siya mitigiti. Ining alternative circumstances mga katrupa, pero kung naghubog ka katrupang rap-rap arong doon na kay kaiso gamanumbang. Aggravating circumstance na siya mga kaigsunan. Sa ato pa, buti pasabot niya na makapabugat sa imuhang silot. May igalas mitigiti makapamino sa mong silok. E di man yun na ito malikyan kasuway nagkagatrupang rap-rap na numbag ka gumikas ka hubog. Kasuway na kang nagmaoy ka nga huwag yun mo tuyo ba nagmaoy lang yung katungkol kay hubog ka. Kaya mong lawas mga kaigsunan wa mag-aguanta sa atake sa espiritus alak mga katrupa. Mitigating circumstance na siya magkapaminos mga katrupa kaya huwag yung makahimo gani kang krimen gumikas sa hubog ni mo. Nagitukmod kas espiritus alag paghimog krimen. Mitigating circumstance na siya mga kaigsunan magkapaminos sa imong sintensya magkapaminos sa imuhang silot. Pero imong gituyo nga maghubog ka aron sa ingon may kaisog ka muhimo og krimen. Aw ka na, bugat ang silot, dugangan ang silot ni mo para mo bugat. Kiniro maong hubog mga kekso, nanumbag atos kunsel o tanon. Kung sa man niya, nanumbag niya, gumikas yung kahubog. Kung nanumbag niya may igala kay siya naghubog, kay doon siya kalagot sa kunsel o sa tanon. Kung niya itong sayro mga kekso, nagunsay sirkumstansya, nagpaluyo ng balita ha? Na paita kung sa gisumbag mga katrupa. Sumbag ang hubog mga igala mo nang ako katrupa grap-rap di yung ko paatraka. Doon ang ganyang hubog niya aray na kung sluyos tanon kaya kapag kinaunsa o manumbag mo ng hubog katrupa grap-rap ang tanon na masumbagan dili ko masumbagan. So kinikaro mga igala kung sihal o tanon gisumbag silang silingang hubog. Kung sa siya ko, yung silingan naman ito, manumbag man. Kaya kaya painom na ni, ang kunsyal, mapulgaha mga katrupa. Ay nako, hinoon mga katrupa, ang kining hubog, nanumbag ang kunsyal, ang tanod, ginako. Kaya ang asoy ni ining balita, dito ni nahitabo sa lungsod sa dalagit mga katrupa. Pamatiyo na to si Katropag June 14.
1: Live report.
4: Yes, nangol gini ko sa kabarangay Kagawa, di ko naman gini ko sa kabarangay Tanod, human gini ko gisukmag ni silang silingang hubog, at only sa panagbangi sa insidente, yan itabo dito sa may barangay Ubong, lungsod sa Dalaget, Hunyo 5, 2026, sa gini mga biktima, gilang silang niya Catalino Bilya, 53 anyos, barangay Kagawa, o gini si Agapito Bilandres, 44 anyos, o sa kabarangay Tanod, residente ni sa buong barangay, gini sospeko sa gila, nga si Alan Miano sa isitinus anios Minyo o residente niyo sa Absamoga Barangay kinsa gitanggong na karoon sa Ustudia sa Kapulisan. Matod pa sa investigasyon nga nagadawat o gasumbong kinis kagawad bilya gikan kag alias Grace nga kining suspeko no may suji lang panimay nang hasi ini nito sa iyang ubagad nga kini si alias Christine nga 32 anios mingadto dayon kini sa lugar kini kagawad bigin magkinigtanod arunta pagkalmahon o papaulion kini suspeko kapan sa diaga ilang gihangyo kini nga mo papahawa galit kini nga bisok mag ni nga tustanod nga si Bilandes ug naigo ni Sdughan gisundan ba kini sa pagsumbag ngadto kang kagawad nga naigo usab sa iyang naong ang ipugngan kini nga hubog nga suspek nga hinungdan ni resulta ni sa mga nagkasama dito ni nga mga miresponde tungod ni ginakopi ni suspek pinagi sa citizen's arrest ug gitugyan ngadto sa Dalagueta PNP alang sa hustog nga disposisyon ng mga pagbasagang kaso nga direct assault ingon by getting resistance and disobedience to a person in authority or agents of such person. Mga katropa, yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C ang algalain nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report. Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropa, June 14, mga report! Tumbag yun ay mga higali. Wow! Ay, ang mga kaigsunan sa konsihal, ay, naigos naong pagyot. Inaong pagyot ang konsihal, mga katropa, may nagtanon kay Gidughan. Wow! Kung naging palagot sa yung humuga, katropa, garaprap, gumikan kay Ginaom yun ang sumbag ang konsihal. Ay, nako. Nako, pagkadag ang kaso na yatubango ni mong humug, mga katropa. Para mo inom gani mo tambag yun ako ay yun ibutang sa iyong utok ari ibutang sa tiyan. Inyo gani nang ibutang sa iyong utok na inyo hanggi inom nga alak. Huwag yun yung mahitabo, manumbag ka, maghimo kang krimi. Mayog ari ni Ristian, ibutang ni mo yung mag-iinom ka trupag rap-rap kay maulsera ka. Buhat to sunahan, alas sa itong mga hisgutanan, mga katropa, to sa hawanan ni itong gagianan. Inagi sa pagpamati, nagpipila ka mga importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santong Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, lugasukasukan ako o kapalpitiit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asin. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na

0: kan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Nesto Cleaning. Denise Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Nesto Cleaning. Denise Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.59. Atong oras sa Doriganio sa Santhon Vitamin C, mga katropa. Santhon Vitamin C, aga lamian nga, ingunta, vitamina, mga kaigsunan nga, dili ni makapahilab sa imong tiyan. Kung mag-inom ka, bisag wa kay kaon, mga katropa, kay alkaline base kini, og non-acidic kini nga vitamin C, mga kaigsunan, ha? Santhon Vitamin C, non-acidic vitamin C, o alkaline base sa vitamin C, mga katropa. Kini gatong lawas, naginahanglan yun siya o vitamin C. O niya, o mag-vitamin C naman lang ganita, kay kining ubo, sipon, dali kayo nga, kwan, maataki ta sa ato ang lawas, mga higala, maataki nga itong lawas, no? Kod minus ta. Wala tay vitamin C, mga kaigsunan, nga mupaligon sa itong immune system. Okay? So, kinanglan yun, kanaadlaw, mag-vitamin C ta, mga katropa. O niya, kumuinom ng larita o vitamin C, arita sa Santhon Vitamin C, the alkaline base, non-acidic vitamin C, mga kaigsunan.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Untop alas 8 na sa kabuntagon, sa padayo ninyo nga pagpagig uba ni nga tung tulumanon.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Sunday edition. Arita sa ito mga hisgutanan, mga kaigsunan, kining kaguliyang diri sa tuang Senado, mga katropa, nga ugmang adlawa, Lunes. Lain nasad nga tuang abangan ang laing kabanata. Sa panghitabo diri sa Senado, mga katropa. Maingon ba din nato mga igala o drama in the Senate?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Kana tugod kay dunay mga bahad. Dunay mga kining mga pulong maingon nato hait. Kaingon mga igala si Senador Erwin Tulfo, ang chairman sa Blue Ribbon Committee, Win Gatchalian Faction, mga kaigsunan niya, suwayin ninyo o hearing onyas Lunes. Kay ipadakop tagyod mo, promise. Og dili magani mo madakop, guyuron mo nako pagawas sa Senate.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Pero ingon po mga igala og kinini ang tinuod manggaling. Ingon po Senador Rubin Padilla katropang rap-rap. Sige, suwayes Rubin Padilla.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Doon na sa miingon, skuminto din. Kung kabasa na to skuminto, ha? Murag sa Facebook to maigala. Giingon dito katropang rap-rap nga. Pasuwayin na, ipakulata, nagbalik ni Rimart Santiago nas Erwin Tulfo.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Okay? Kining